0: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan. Dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bag!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Tatak na! Alas 9:45 na! Welcome sa Tulumanon, Independent Show, Morning Edition. Sa nga sa Transtation Manager, Azorio Rafael Fernandez Banyok. Kabal ko sa controls, si Kisses Mania. Welcome to the show!

Anak na, alas 10, 12 na. May pagpaminaw, labi na sa to ang mga suki din sa lapit sa... O, sino nga barangay, ha? O, barangay Santo Niño, Ilongos, Leyte. Honorable barangay Captain Bebelen Lumbog. Kumusta ka niya, Kapitan? Kumusta ka tumutag yung barangay? Oo, kumusta naman? Mayroon sa inyong lugar, no? Kaya dilinihit ang tubig? Sa abang lugar, no? Ay, kadiyot sa... Aray, ah, sakit akong samad. Today, una sa talaga kayo kong pasahilo sa ato ang station manager, sa ato ang program manager, no, si Ida de Ma'am Ida de Cruz Tampos, yung matang station manager, si Atonero Fernandez Banyog, sa mga Domingo, nga wag kumakaan, tungod kay pag-uli na ko sa Oslo, betong May 5, gipahigayon ang minor operations akong tuong BTS ni Dr. Erwin Grecia sa LGU Oslo. Salamat kayo, Doktor! O, muna nga dili ko mag-ari. Kada adlaw, munitunan man dito sa clinic, tanawan sa doktor, gani guwa ang doktor, picture and sa nurse para i-forward dito sa iya. Ha? Salamat kayo nga. Bisag nagkiangki ang karoon, pero nakabalik ko servisyon ninyo, no? Kay, kini-kinuk, hindi mo ko kalito. Kinili ko na itong trabaho kay Susminya. Balaan di ko nun eh. Kinili itong pagtrabaho. Hay, hasta ko nun ang pagpahuway, balaan, sad. Karoon na. Hello, kumusta Mrs. Alice Antolihaw? Gusto ko radyo mong ipalit. Ipalit ko na sa radyo para paminaw sa itong tuluman nun. Kumusta ka mo din ay ngayon sa mga honorable barangay captain, ex-barangay captain Baberalio sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Mama Nading, Bonbon, kumusta ka mo na rin ha? Tak na, alas 10:04 na!

anak na, alas 10, 12 na. May pagpaminaw labi na sa to ang mga nurses on duty. So, okay naman sa mga staff ni Dr. Irving Grace. Siya diyan sa LGU Osloom, no? Good morning, Miss Ria Mirasol, Miss Malu Mission, Miss Giselle Bangkuyan, Mr. Eric Bidio, Jipoy Hudar. Okay, ingumunosab din ha sa to ang mga habal-habal driver din ha sa taganine. Ay, Tumalog Falls. Kumusta ka mo di ha? Alabi na ni Florante Miramontes, Itoy Miramontes. May pagpuminang usam sa ito ang mga nagmonitor sa FB nato. Liza Arenita Kido, Janos Monticello, Ruldan Francisco. Kumusta ka mo? May punta ka nilang tanahan. Namino ka mo sa Tuluminon. Bambi na siya. Morning edition din sa DIY 8. Pinayinay Adon Domingo. Pizza 31 sa buwan sa Mayo. No? Okay, padayon ta. Ano ang laing awit na inyong pangayo?

0: alas 10 sa sinuwebe na. Ano yan si Miss Lorraine? Tignan mo snacks sa side. Cake, ice cream. Sa magdasyag kuan ka ng mga kaon nga. O gusto ka ka ng mga lamang loob, ka ng mga atay, mga diliguan. Di lang ko. Kaya mas makuha na akong kisabahat. Pinamdam mo na.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagna, alas 10:25 na. Ani ang awit ng pangayon kung si Al-Eddie Bulhot sa Purok Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu.

mo, alas 10, 25, ano, 35 na. Mayroon po paminaw sa itong mga BAC. Tungod kay karon BAC Sunday. Thank you very much, Diay, sa pagdapit ko na ako ni Mrs. Cinda Tolintin sa Kubong Uslob, Cebu. Mag-iusa ka rin dito sa Uslob Central School. Kung makamasayop kayo, ito dito kay held ang mga kalihukan at all sa BAC dito sa Uslob Chapter. Kay BAC Sunday magkaroon. So, kumusta nga itong mga BAC? Kata ko mga tambungan na tambungan dito sa Mabagun, Hindang Leyte, Sister Lee Sakonde. There is Matapay, Ilongos Leyte, si Sister Jimalor, ay naman si Konsihal Grace Radores dito sa Tugipa, Ilongos Leyte, o sila din na ni Mrs. Nading Ralios sa Tabunok, Ilongos Leyte. Dito sa Misamis Occidental sa Barangay Tugas, Malyangaw. Nakalimot ko si mong ngaan si mong mama Konsihal Peter Konsihal Undang. O sa ito yung first name mo eh? Nakalimot ko eh. Basta di hanapit ko ng tambungan ako di ako musta kamuking kung sa diri sa kuan. Uslob, Miko Sistuso, Wing Wing, Mrs. Juana Pungut, o kabanan pa na ito din sa unsayangan ini sa BEC. Diri sa Tumalog sa Kadaatan, sa ilang Sister Paterna Miramontes, Ate V, Lita, kasi pa ito ba nakalimot ko, basta di hadapit nga atong natambungan ako at all sa pag-apel ako silang prayer meeting. Kumusta ka muna ng BAC Sunday, apit sa 31 sa buwan sa Mayo. Tak lang, alas 10, 31 na!

0: Jazz 46 Star. Namin ako sa tulumanon, Bambina Show. Din di sa The Witch, binini adlong Domingo, pizza 31 sa buwan sa Mayo. Kumusta diya? Dapat sa may bantingi. Kapitan Babiralio, sa kalimut ko sa Pelido, at dito sa bantingi, Ilongos Leyte, nakalimut ko. Kasi tiguang bayo to, dali kita magkalimut. Kumusta na mo diya? Dapat sa may bantingi, Ilongos Leyte, labi na sa Barangay Council. O katunan ko kayong bayang andaplin sa may bayo. Kasi ako tiyo Pelido, at tumiyatag na to ka ng tapul nga ates. Hello, kumusta? Ato lang yung BA si Sandy, Ma'am Alma, and Sir Roddy, bye-bye Leyte. Mga ikago sila ni Ma'am Tisay, o Sir Tiso ito sa Amerika. Good morning! Pinumdum una!
1: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
4: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Cebu.

54 na kandidato ng Ilogon Bay kay Janice Rubiato. Happy Sunday ko sa Bienvenida Undong. Rose Ann Ladonia, okay. Nancy Abordo Sunio, good morning. Jessica Mendoza, kay numdumantas sa Bailihan ani tag 25 centavos kada tukar. Lipaton patas lipaton pa ang collector Charles. Lulit ka tubig sa raw sa kong amo Ma'am Angie Rose Quarry Abdalamban, thank you. Evangeline Moralia Bulalhog, thank you. Nika Ortez, Gregorio Escuzar, may buntag, thank you. Tefania Hudar Busa, good morning idol, mo request akong lula nga si Perpetua Busa Avancinia, o kanta nga tinamay may Lydia Bayaton. Aha, natukar ba nato tang Lydia kaya naminaw sa radyo sa barangay ng Lungsod Oslo Cebu, thank you. Estrella Fernandez, kumusta? Beth Morales, ambut ni mo vlog, maudyod ni Tuga sa una, thank you. Lisa Conde, wow, I'm happy to see dancing, ma'am. It means okay na, thank you. Madadana, oo, nireport lang yun ko, madadana, balag na kiyang-kiyang, ma'am Lisa. Happy BS Sunday. Kumusta na iba mo, tapos ni Joseph Vlog. Vicky Marie Salarda, happy Sunday, thank you. Junix Lumakang, happy birthday to, di ba, bina-enjoy life, thank you. Batanon Ragi, hapon, ug mga mobs, mangkulas, matupan na, thank you, Mangkulas. O buray gahe, bayot. Samuel Estukuning. Emelda Makidato. Siya out watching from Kandihay Buhol. Enjoy in Dima to Pane Juvelen Alolor. Okay, thank you. Ito ni mga suki sa FB. Thank you. Tak na alas. 10:55 na. Padayin ta.

ang artist ani si Maresila, niya title sa song is No Puedo Olvidarlo. In English kuno ni kay murag Latin man siya, I can't forget matud pa. Wa pa gyud na siguro si Kuya Paul no, standby ka mo. Tak na alas 11:09 na. Sa kanang sa station manager si Aton Rafael Fernandez Banyok, atong program director Ma'am Ida De La Cruz Campos. Kapan ko sa control si Kaisas Menya. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye.

0: Kung hahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ubo!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagto ka plema, afford pa.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di mo undang ang pag-iskwila niya.

0: stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex, our best-ever sun silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry. Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
6: Kung mo ingon si mama nga,
7: sige kagaw, imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
9: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
19: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
20: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargado!
24: MaxFit Kargado!
16: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
26: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for
0: trisulfate iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, tanong di man moabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ini Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
14: Rush Boy!

0: abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
14: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para...
3: Welcome to EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one.
5: Nationwide!
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
8: Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Kung pirmi kapoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Protect Chan.
6: Yaku.
5: With 8 billion live LCS.
6: Yaku.
5: That may reach the intestines alive.
6: Yaku.
5: Helps improve digestion and boost immunity.
6: Yaku.
5: With proper diet and exercise.
6: Yaku.
5: Kaya panalo ka Chan.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige ka gout, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
19: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
20: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot
22: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
25: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
26: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
27: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
29: Tagad na kaon nga oily food. Makaayos.
0: acid na.
1: Pag may acid, Supracid.
2: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
29: Carl! Palihog gani sa litron!
30: Carl! Palihog po ng bupis, please!
13: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
31: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
13: Ihatagani ni Carl ang bill.
30: Carl? Asa man si Carl?
31: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
32: DYHB RMN Cebu, the official number one.
33: Radyo mo nationwide.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy fiesta!
15: Kinahanglan, extra nganda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailetsyon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Ubo!

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
8: Doseran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Dextromethorphan Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humbaado, wakadere!
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
22: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargado!
24: MaxVit Kargado!
9: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Ganyan ang Pinoy!
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, gumbay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang...

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: DYHB RMN Cebu. The official number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Unsa ang ambisyon nimo?
17: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
16: Iba.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Lumbi, pwedeng San Miglitro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
6: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po, babe.
8: Kung barkadahay, parehas tanan. Share sa San Miglitro. Kananay, o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
5: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra nganda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kajut na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra! Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic.
10: Tanggaling-galing mo,
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Protection.
3: Yaku.
4: With 8 billion live LCS.
3: Yaku.
4: That may reach the intestines alive.
3: Yaku.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yaku.
4: With proper diet and exercise.
3: Yaku.
4: Kaya panalo ka chan.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado.
5: MaxFit Kargado.
11: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masakap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Magneosep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neosep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DYHP RMN Cebu, the official number one.
12: Radyo mo nationwide.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra nganda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab Quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang palala, ang iBerry, hindi ka makakita magamit ipanggamot sa mga uulas.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko,
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
12: Smart.
11: Ang galing for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

Sa ngalan sa mahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo, ang grasya sa tungod ng si Kristo, ang gugma sa Dios, og ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, kung aglawa itong isaulog ang solimni sa Santissima Trinidad, o garon may mga katangayan man sa pagsulin santos ng misa, atong nunuman o pangibasailo ang atong mga sala. Kitang tanan, nagagumpisa lako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nagalapas o dako iamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kanilang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa ng amuyo ako kang Santa Maria, kaunayng ulay, sa tanang mga angelo mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluin kita sa Dios, nga magahom sa tanan, at pasailoon sa atong mga sala, dadunong tukitaniya nga to sa kinabuhing dayon.

Magayo kami kanimo, Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, huwag malayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manonobos.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RNN.
3: Oras sa Tibok Pilipinas, alas 3:39.

ni adapt sila o pamaagi sa pagrehistro sa mga yuta, but wa nila tulduki ang Spanish title. Hinungdan nga sa diha nga si General Emilio Aguinaldo gitudlo nga mao unang presidente sa Pilipinas og panahon ni Manuel Quezon og sa uban pang mga nangagi nga mga presidente nagpadayon gihapon ang Spanish title. Kumpiyansa lang ang uban nga mga land owners nga okay ra ni ay. Wa na mga Amerikano diri sa ato. Okay na ni ang ato ang Spanish title. But panahon ni Marcos, always remember, kinahanglan mahibaw mo ani aron malikayan ang kagubot. Kung kana ganing inyuhang yuta aron under pana sa Spanish title, isiguro kana og patitulo sa bag-ong pamaagi sa pagpa-transfer og title under Torrens system. Ngano sa gikaingnan nako mao kana ang gi-honor karon sa ato ang panggobyerno. Hinungdan nga diatoy usa ka sultan ni claim siya kasamang Nestor nga siya maoy tag-iyas ti buok Pilipinas. Nahibaw mo? Kinsay kabahin sa abogado ni adtong maong sultan? Si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Daghan kay siyang mga abogado. Mga banggita ng iyahang mga abogado. But pag-abot sa Supreme Court, gi-deny ang claim sa maong nga sultan. Kay karon ang giila sa ato ang balaod, ang Torrens system of registration. So bisan pa man og dunay tao karon nga magpakita og titulo under Spanish title nga iya ang tibuok Pilipinas, diha mgan ito ni duol nako kasama ni Nestor kay bawion kuno niya ang tibuok Cebu nga attorney tanawa. Di jud ka magmahay ani. Ha? Kay amo ning tibuok Cebu, di ako'y titulo. Bay tanaw ta kuno nang imong titulo bi. Oh, tanaw attorney oh, napay number panahon sa mga katsila. Kami mo itag-iya sa tibuok Cebu. Mauba. Uy, kahayahay ko ninyo. Unya, tabangi lang mi ani amuyuta attorney. Kay umuda o ganita ani. Basta, kay kanang tibuok capital site, ako nang ihatag nimo. O gusto pa ka, attorney, ako pa nang ihatag nimo ang tibuok Barangay Guadalupe. Akong giingnan, oy nga, madam, mutahod yun ko, o kabuman ka, mo'y tag-iyas yuta, but ang kanang Spanish title ron, wana na ilha sa ato ang panggobyerno. Niya na sa bagong pamaagi sa land registration, kanang gitawag og Torrens system. Ha? Under na sa Torrens system, madam. Unsa man kini? Under Act Number 496, ang Land Registration Act. So, akong balikon, og dunay conflict sa mga titulo, take note, unsa ba nang maong title under ba na sa Torrens System of Registration? Og under na sa Torrens System of Registration, okay na ang maong title. But kung kanang maong titulo panahon pas makatsila, ang inyong buhaton kamo mga land owners aron dili na malunggob ang yuta gikan ninyo kay basin og dunay mo patitulo ana og lain, inyo kanang patituluhan under Torrens system of registration or under Torrens title. Okay, karong taw-taod modawa ta og mga legal questions. Unya ato asab nga mga listeners nga naka-tune ina sa ato ang program karon, pinaagi sa ilahang car stereo, ilahang transistor radio og ang mga ni-tune in sa atong program, pinaagi sa official nga Facebook page sa DOHP, mo entertain ko karon tataod og mga legal questions. Ipunbok nyo daan ang atong hotline sa PLDT ang area code 032-256-1916. Ako malikon, 256-1916. Ang Globe, 0917-124-6459. 0917-124-6459.

0: 0939. Kanang niyo ha mga legal questions, pwede po niyong ipadangat na pinagas ito ang official nga Facebook page. Kaya ako usab ka nang i-entertain karong taon-taon. Mabalik na to. Mo-entertain na tas niyo ha mga legal nga pangutana. Mabalik ta alas 4.05 ha. Oras ron alas 3.54.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra! Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
20: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
28: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This time check is brought to you by Kelly. Popeye Kelly. Para everybody, every bubbly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
10: Paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Oras mga kasama, alas 4:07. Okay, balik ko sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ari na tas inyo ha mga pangutana. Ato ang tubagon og anam-anam inyo ha mga legal questions. Pwede mong matawag sa ato ang hotline 2561916 PLDT. Area code 032 sa Globe Line 0917-124-6459. Okay, nakuminan na ito ron. Shout out ta sa ato mga listeners. Ramon Villaver, good afternoon. From District of Iligan City, Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte. Si Anas Pagira. Happy birthday sa kong mama, Maria Nida Pagira. In heaven, gikan siya mga anak, Anas Pagira o Rolando Pagira diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Si Ma'am Arlene Rosal from Germany. Good afternoon, Madam. Iglesia Aril Villaver, shout out nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Tulido o SB Mil Sanchez sa Purok, Maria Clara Lamak, Pinabungahan. Angie Rimo, Mayang Hapon. Okay, thank you. May M. Grace R. Ginocor from Manglanilla. Lidilito Clarin. Okay. Shout out. Marilyn Perez Almendras. Maying hapon. Onya si Wiljen Susuban. Okay. Kinilang cell number maoy tawagan ni mo, Wiljen. 0917-124-6459. Si Idiwaw Gina. Maayong hapon. Okay, sige. Padayon sa to ang tulumanon hangtod pata alas 5 ron sa hapon. Sumaon na ni ang portion nga mo entertain ko sa inyo ha mga legal question sa kutob lang sa makaya nato og tubag. Akong balikon, di ta legal genius, di ta ekspertos balaod, but ang ato ang basic lang nga nahibaw-an sa balaod ato nang ipaambit diha ninyo. Kay basin pa man og kanang inyo ha mga pangutana, susama sabna sa pangutana sa uban nato nga mga tigpaminaw. Labi na ning mga problema gyud sa yuta. Karong panahon na bisan usa ka dangaw sa yuta mo gintang lang na sa kasikbit awayan dayon. Daghan kayong mga suod nga pamilya ang nag-away tungod sa yuta. May mga anak na nag-away tungod sa yuta. Sa wa pa ang problema sa yuta, wag yun nag-away. May mga silingan nga nag-away tungod sa problema sa yuta. Niadto ang managsilingan maghinatagay pag inununan, pero karon magbungol na tungod sa problema sa yuta. So as possible, og dili pa mad abot nga tuskurte, labing maayo sabot-sabutan yun ng problema. Kay gawas nga mugasto kamo, mugasto mangin mo og mufile og kaso, may posibilidad tinuig-tuig pa usa mahuman ang kaso sa yuta. Muapilar paguna ang isig kaagrabyado, panalitan ang yuta nga kaso, magsugod ron diri sa Municipal Trial Court, pwede nang iapilar ngadto sa Regional Trial Court. Muapilar pa ngadto sa Court of Appeals. Muapilar pa gyud ngadto sa Supreme Court. Tinuig-tuig. Ha? So, og mahimo nga atong sabot-sabutan, atong i-apply ang balaod. Last resort nga mo file kitag kaso. Kaya ang uban gud tungod sa garbo, magkiniha ay dayon. But ang akong ma-advise isip abogado og madapa natog sabot-sabot, labing maayo sabot-sabutan. Og di ninyo madag sabot-sabot nga kamukamura, pwede ninyong isandig ang problema ngadto sa lupon. Og di gyud ma sulbad bisan og na abot na sa lupon, kurti naman gyud mo ana. Unya unsa may balaod nga atong gamiton, ang balaod nato dinhi sa Pilipinas. Kay problema mas yuta, natinaghan nga mga balaod sa yuta nga ato ang ma-apply. Mahimusab nga mangonsulta mo daan og abogado. Dili ba mo padulas-dulas sa inyuhang desisyon? Kay og padulas-dulas mo sa inyuhang desisyon? Ha? Basin og maornay values yuta, mas dako pahinoon ang inyong magasto sa kaso tungod kay nagkasiluay naman ang inyuhang relasyon. Nakamina po nato si Angela de los Santos o si Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Now, og duna mo yuta sa pagkakaron, akong balikon, og naapa na sa Spanish title, ayaw mo pagsalig, ana. Kinahanglan inyo kanang matransfer under Turin's system. Kay ang Spanish title, wana na ilha sa ato ang panggobyerno nga mao'y ebidensya sa pagpanag-iyas yuta. But, natural, panalitan og kanang inyoha Spanish title, ang inyohang kontra wagi papil, aw dako kanang ebidensya gihapon ninyo nga kamo'y tag-iyas yuta. Wa magpasabot na nga di na magamit ang Spanish title. Magamit gihapon ang Spanish title. However, sa gikaingon na, with respect sa kamatuoran nga ikaw mao'y tag-iyas yuta, dag-o na kana ang Spanish title sa bag-ong titulo under Turin's system. Naghan bitaw kaayo nga magkinihaay nga tuskurte ang usa ang gihawiran Spanish title. Ang usa ang gihawiran ang titulo nga under Turin's system. Mas mudaog yun ang titulo under Turin's system. Kay mauman ka na ang girecognize sa ato ang gobyerno. So kamo din ha, kung ang inyong titulo under Spanish title pa na, ayaw mo pagsalig. Ipa-transfer na ninyo sa bagong pamaagi sa land registration under Turin's system. Kung sa inyong buhaton para matransfer ang inyong titulo, well, makonsulta gyud kamo og abogado. Gawas lang og abogado mo mismo. Ha? Kay doon naman yung mga butang sa kalibutan nga dili nato makaya. Panalitan, kami yung mga abogado, di man mo makaya ang trabaho sa wilder. Gawas lang og wilder mi. Kami yung mga abogado, dili na mo makaya ang trabaho sa doktor. Gawas lang siguro og doktor mi. Ha? Limitado ra gining ato ang kahibaw. So bisan unsa pay nakabot nato nga profession, ato kining gamiton sa mapaubsanon nga pamaagi o dili nato gamiton pinaagi sa pagpataas sa ato ang kagulingon or labi na gyud o gamiton na ang imuhang profession sa pag-abuso ngadto sa lain nga mga tao. Ha, ikaw kung doktor ka, ayaw gamita na ang imuhang pagka-doktor aron abusuhan ang imong isi katao. Kung ikaw sab abogado ka, ayaw gamita ka ng imuhang pagka-abogado aron yatakan ang katungod sa uban nga mga tao. Kinahanglan fair lang yun at fair lang ang pag-apply nato sa ato ang tagatagsa ka mga katungod. Diha toy usa in taon ka panday ni sumbong nako nga attorney. Unsa may akong buhaton ani? Gikasab-an ko sa customer namo sa tubigan. O nganom day? Kay gawas nga siya panday nagtrabaho sab siya sa kanabang refilling station. Oh. Then kasab-an kuno siya sa customer. Ang sa ragyod kay nangatawa. Nagtuo to ang customer nga ang gikatawan siya. Gikasab-an sila. O gipangutana ang taon sa kabus nga trabahante, sir, unsay among sa nganong nanuyo ka? Ha? Nitubag ang customer nganong gikatawan, nangatarungan ang trabahador. Ang giingon nga, kamo pay agrabyado kayo, kamo pay pobre, kamo pay agrabyado kayo, which is dili gid na maayong isulti, no? Bisan unsa pay atong profession nga nakabot, di nato ipataas og maayo atong kagalingon, bisan unsa pay profession nga ato ang naabot, kay dili man nato makaya ang tanan nga mga gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Oh, now mao na ako lang rin nalagbitan, kay bisan pa og genius mo, bisan pa og nalabuan ninyo ka genius si Albert Einstein or kining tag-iya baka sa Facebook, og dili ninyo makaya ang pagsulbad sa inyo lang ang problema may kalambigitan sa balaod, mangonsulta gyud kamo og abogado. Oh. Ikonsulta niyo sa abogado asa dapita ang inyohang katungod. Oh, kay og dili na ninyo ma hibaw andaan asa dapita ang inyong katungod. Kanarabang uban nga mga land owners pulos yun na abogado. Doon na ko'y klinti. Nag-awa sila si yuta kasamang Nestor. Karon nag-meeting sila. Ang usa ka partido, nagdaog iyang pamilya. Ang usa sa kapartido, nagdaog iyang pamilya. Oh, basta, oy, pulos abogado. Akong giingnan, og mao man na, pulos man mo abogado. Good nga mga istorya, pulos man mo sakto. Halabig mayo, sa inyong pamilya, doon ay dadunan yung abogado. Sa pikas po nga habig, sa inyong kontra, tambagin ninyo magdapod ng ilang abogado. Kaya basin, magmasulba na ninyo, nga dili mo magkinasuhay pang atus kurte. Oo, maura man gihapon. Igabot na ang atus kurte, og tanda sa huwis nga may chance pang masitol ang problema. Maningkamot ka na ang judge nga isitol. Oh, magsitol men gihapon mo, pero nahuman na mo o gasto. So as possible, sabutan ka ng problema, labi na problema si yuta, nga dili pa unta muabot nga tos kurte. Last resort, nga mag-abot na nga tos sa hukmanan. Kundi nagyod, makaya og sulbad. Oh, now, nag-iskota og problemas yuta, Doon naman ko'y uban nga mga nagpuyo sa yuta nga nanghangyo pakana kasamang Nestor nga, "Sir Nestor, papuya in town miss imuhang yuta, sir. Bisan, kualang sir, payag rin taon ni upatragunik haligi, sir, ang among tukuron nga payag, ang among bungbong sako rin taon, ang among sab nga atop sakura, o among higdaanan, karton ra, papuya in taon miss sir Nestor." O, naluoy ang land owner. Sa panahon nga ang land owner ni Diman nga gamito ng yuta din na muhawa. O niya, ang dautan, maupa ang land owner. O ang lisun-lisuron, maupa ang land owner. Hagiton pa ang land owner nga, "Ah, ikaw kitang iyan yuta. Ah, sabi imong titulo." Diba? Sa nanghangyo pa, mayo yun kayo og patasan. Nagpakiluoy og mayo. But sa dihang gamito na sa yuta, o sa yuta, gamito na sa nag-iya ang yuta, maunay, arugante kayo. O, kininiya o, kumon kininga sitwisyon. Nanghangyo sa land owner, "Sir Nestor, papuya lang mi." O, sige, puyo lang mo din ha, sa. O, kisa may mapuyo diha, "Kami ramayin taon, sir. Akong asawa, og doon ako'y duha ka anak." Oh, ang tag-iya kay, masinabtanon kayo. Oh, gikas upat kahaligi, nahimo namang unom kahaligi, na sige mag-extend ang balay. Unya, gikan sa usa ka andana, nahimo namang duha ka andana. Hangtod, nahimo nang tulo ka andana. Oh, pirmiro ang nagpuyo, ang magtiayon ra, og ang ilang anak, karun. Nangimbitar naman og mga parinti. Kaya mo tagiya mo nagdili na ni sakto na. Ha? Abuso na ni. Karon ni Diman ang tagiya nga, "Oy, naunsa man taon mo? Diba kamura may akong ipapuyo din? Hey, naunsa na gud ni? Ha? Usa naman ni ka baryuhan imong gidadres among yuta?" Karon mo Diman ang tagiya nga, "Oy, hawa lang sa mo palihog bi. Kaya gamito na nina akong yuta ah. Kaya akong anak, gusto nga dibilap ning maong yuta kay butangan og apartment, adili na gid mahawa." Og, hagiton pa ang tagiya, "Ah, di mahawa eh. Usa, asa titulo ni mo be? Pakita!" Maobitaw sab, no? Maunin kumun kid kay nga problema. Oy, shout out nga to kang Ma'am Kuni Bads, Ogni Kansansio, Lisundra Dines. Mayang hapon, shout at ko pamilya Lisundra. Ruiz Flores, Montesino, Kansansio, Kuya Pires Quizon Vlog. Okay. Dong Gina Dante Montesino, salamat kayo. From Kansansio, Lisundra Dines, sa Punong Trinidad, Gihulngan City. Kumusta man mo din ha atong mga kaigsunan sa Gihulngan. Now, ato na matikdan nga kinibang ato ang mga public roads. Ang uban, gigamit nila sa ilahang private nga panginahanglan. Daghan nga mga public roads, gipangbutangan og tangkal sa manok, dinagipanggaid ang mga motor, ang mga bisiklita, gihimong nga personal nga parking area, unya daw ilan na yun na kagalingon nga yuta ang kilid anang public roads. Kang anaa, pwede ka nang badlungon sa ato ang local government unit. Ha? Di apagilain ako na matikdan ay. Timanin ninyo nga under the traffic code, kanabitaong atubangan sa atong gate kasama ni store or atubangan ba sa ato ang pultahan di na pwede nga parkingan og sakyanan. Bawal gid na. Under the traffic code. Oh, bawal gid. Doon na kay katungod nga imuhang badlungon. Kung dunay sakyanan nga mo park atubangan sa imuhang entrance. Oh. Balaod na. Doon na yung kay katungod nga imong badlungon ang mo park atubangan sa imong entrance. Binastos man pod guna. Ha? Bisan pagbutangan nimo og no park on driveway. Parkingan mo jud gihapon. So pwede nimo nang badlungon. Pwede nimong i-report ngadto sa LTO aron madisiplina ang driver nga ni parking gyud atubangan sa imuhang driveway. But how about aning mga kilid sa public roads nga dili driveway? Pwede ba kang makapark? Mao man gud ni ang problema sa ato ang mga ordinansa. Kay naa tay clamping ordinance dinhi pananglitan Cebu City. Unya dili man tanan nga mga area gibutangan og no parking area. Lalisonon pa baya na. Kay bisan sa mga hilit-hilit na nga mga lugar, mangsud na og kalit ang taga CCTO og i-clamp ang imong sakyanan. May buong ka nga, ganong i-clamp man eh? Ha? Ang katarungan sa CCTO violation sa ato ang clamping ordinance sa Cebu City kay nag-park ang sakyanan sa no parking area. Lalisunon, kaya wak may butang nga mark or karatula nga no parking na. Ha? Diri bitaw sa ako ano? Diri na pitas may kasambagan? Daghan kayo mga car owners ang nareklamo kay kalit-kaliton man og clamp ang ilang sakyanan. Bisan og sudlunon na kayong bahin. Pero wak may nakatatak nga no parking. Ha? Na og doon naman tayo mga naaman tayo clamping ordinance, dapat doon na po tayo area nga designated nga bisan ang mga private vehicles makapark nga dili dakpon. Oh. Now, kini. Ako na yung nalakbitan. Kaya ako na matikdan og bisan gani siguro ka mo nakamatikod ani. Daghan kayo mga public roads. Ang tuyo sa tag-iya nga dili parkingan ang iyahang duol sa iyahang balay kasamang nistor. Unsay gihimo sa tag-iya? Gipangbutangan og tanom. Ang kilid sa public road. Gipangbutangan og ligid. Gipangbutangan og dagkong bato. Para dili gyud maparkingan. Sakto ba na? Para nako di ginasakto. Ngano? Ang public road unsa man na? That is a public domain. Ang public road is for public use. Dili na pwede nga for the benefit of a private owner. Although maayo gud siguro ang intention sa private owner nga para dili siya ma disturbo nga ang iyahang panimay, liyo ka na og mga sakyanan nga magpark, iyaha na ka ng butangan og mga bisan unsa ipangbutang niya para dili maparkingan. But why authority ang mga private owners nga mabutang og mga tanum, mga bato, mga ligid, mga semento sa kilid sa public road? Remember, applicable sa public road. Kung private road, oh, natural. Kung ikaw mo itag-iyas karasada, ikaw mo magbuot. But kung public road, iya ka na sa gobyerno. Angay ng madlungon sa tuang LTO or sa CCTO, kung Cebu City man na. Og Dris Mandawi, team. Sa Cebu City, CCTO. Ngano naghan man kayo nga mga private owners? Ang mga public roads, gipangbutangan og mga ligid. Gipangbutangan og mga tanom nga gisuod og dagkong kaang. Og mangutana ka nga, uy, duol man sa imong balay.
6: umao lagi, pero dili man driveway. Ang kanang driveway, yes, under the traffic code, dili gina pwede nga dunay mo parking. But sa gawas sa driveway, kung dili na tungod sa driveway, lalisunon pa. Labi na kay dili man tanan nga mga public roads naturon, gipangbutangan og no parking. Ha? O bitaw na, daghang yung kaya mabagulbol nga, uy, mangklam kaya pun mo diri. Nga, wa na may mga sakinan kay muagi. Ang katarungan sa CCTO kay kuno public road. Maulagi. O sa may naadres ordinansa. Hangay biyaning karuhon sa ordinansa. Sa tuang clamping ordinance. Maparkingan ba kining mga karsada? Nga walay marka o walay nakatatak nga no parking area. Natural, o public road, unya dunay dako kaayo nga karatula, no parking. This is a clamping zone. Unya imuha pag yun nga parkingan. Natural, saan na nimo nga ni park ka diha. But, for example, atong mga karsada sa Cebu City, kadaghan din yung mga karsada nato sa Cebu City, ah, nga why tatak, why karatula, why pahimangno, nga no parking area. Unya, dili na lang kita makapark. Kanang sakyan na nato, mupark mo kita. Now, kalitunog, klam sa CCTO. Reklamo ka. Mayingon lang na yung CCTO nga. Okay, halang ato, sir. Mahasol naman ka. Amay tabo, mubayad na lang kag penalty. Ha? Kay mahasol pa ka, sige pa kagkiha-kiha, kapoy naman kayo. Oh. Ang iklaruhon sa ato ang ordinansa sa Cebu City. Kanus aman, pwede nga mangklamp ang ato ang CCTO o mga sakinan. Pwede ba na ang mga sakinan nga iklamp bisan o ang sakinan gipark, although public road, but walay sign nga no parking? Ha? Talisunon ka na, eh. I hope doon na tayo mga Cebu City councilors nga mo duki-duki ana. I hope nga nga to ang Cebu City councilors mututok anang problema ha. Kay daghan ang mga nagbagulbol. Nagdahom sila, pwede ra makapark. Kay wa may sign nga no parking. But, gikalit lang o clamp ang ilang sakinan. I hope, doon na tayo mga Cebu City councilors, ang mututok mga kasamas problema o bagulbol sa ato ang mga car owners. Kay ang CCTO, bisan tuwayana na sa kanding, manood gihapon o mangklamp o mga sakyanan. Naghisgota din he og lungsod og ang balaod. Di ba ang balaod atong i-apply aron hapsay ang lungsod? Og ang lungsod kinahanglan mo tuman sa balaod kay mauman ka na ang giya para magmalinaon ang katawhan. However, kinahanglan ang pag-apply sa balaod, kinahanglan nga ipatuman sa patas, sa fair, sa makiangayon nga pamaagi. Oy, Midyo Choy, Atone, good PM, naalang ko ipangutana. Nayuta akong lulo, unya iyakining na prinda o kantidad 2,500 para pamasahe, paingon Manila. Almost 20 years na. Unya namatay ang giprindahan ni Lulo sa yuta. Pero naprinda na pud ni og lain attorney sa Linding Corporation. Nagsabot mi sa akong mga igsuon nga among lukaton. Pwede pa ba namong malukat, attorney? Wa ni Lulo mapatituluhi. Pero dito sa kapitul map ngan sa among apuhan, amo pa ba kining makuha, attorney? Daghang salamat kayo. I-check daan ngadto sa Registry of Deeds og na-transfer na ba ang title kinsa na na nga pangan na transfer ang titulo. However, kanang imong pangutana, pwede pa ba ninyong lukaton, medyo kutas-kutas na yun na. Di ko mo ingon nga dili kay kapangitaan maghihapon nagpamaagi sa ato ang balaod. However, may ingon ta, kutas-kutas na na. Labi na nga namatay na ang giprindahan, unya na prinda pag yun nga tos linding. Suway kuno ninyo og negotiate nga tos linding corporation og pwede pa ba ninyong lukaton. Og mubalibad ang linding ana, natural kasagaras linding, mubalibad man. Labi na ilahan na foreclosed. Ilahan na pang na pasubasta. Nya sila rapod maoy winning bidder sa yuta. Although kutas, may ngutag kutas, kanabang trabaho uno na yun kayo kana nga tuskurte, but, og inyong swayan, basin doon na pa chance. Ha? Gawas aning imong pangutana, labing mayo, medyo choy, magpakita yun mo personal o abogado. Personal yun mong muatubang sa abogado, aron ma-check sa abogado o unsa na nga papel ang inyong gikuptan. Oh, kay kining ato aron nga legal advice nimo, wa pa man ko makakita sa inyohang papel. Labing maayo makakita gyud ang abogado sa papel. Aron sulid ang advice sa abogado diha ninyo. Pangutana, pwede pa bang lukaton? I-check nga tos lending. Now, i-check pod ug unsa record nga tos registry of deeds. Kung kinsa nay na nagngan nga nakatitulo anang yutaa. Now, og personal opinion sa abogado, pwede pa? Pwede ninyong i-file ang kasus korte. Kung dili na madaog negotiate outside the court, mingon tag outside the court, kaya doon naman yung mga negosisyon nga di pa ta magkaso. Basig mada pa na og negosisyon. Ha? Pero kinahanglan, akong balikon, personal ikaw nga makikita og abogado para ma-check ka ng inyuhang papel nga gikuptan. Sa tabagbalik, ako asam nga tubagon kining pangutana ni Rose Kirong. Okay, uguban pa niyo mga pangutana. Ipadangat lang sa atong hotline 2561916 o sa atong Globe Line 0917-124-6459. Commercial sa takadiyot ha, balik ko karong tataon.
16: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays and sways like silk with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Oras mga kasama, alas 4:45. Bayad ka sa to ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Atong tubagon kini pangutana ni Rose Quirong. Good afternoon, attorney. Nalang ko'y pangutana akong first degree cousin gitagaan og yuta sa among tiyo. Ngawa maminyo. Kami isip usa sa mga pag-umangkon sa namatay, di ay may makakuha og bahin. Na siya ay deed of donation ngadto sa usa ka igagaw namo nga iyang gihatagan. Ang tubag dipindi. But tan-aw nako valid ang donation kana og walay problema sa mga testamento. Now, ang imong tiyo pananglitan og walay anak. Unya patay na pod ang ginikanan. Wa na siya gitawag og compulsory heir. Unsa kining gitawag og compulsory heir under the new civil code? Ang imong compulsory heir mao ang imong anak og ang imuhang asawa, no? Kana og naminyo ka og ang imuhang ginikanan kana og buhi pa. Now, wala na. Di ko na balaod compulsory heir tungod kay di man pwede nga dili mahatagan og bahin sa property. So, why lain nga compulsory heir ang imuhang tiyo? Pwede niyang i-donate ang iyahang property. Bisan kinsa. Oh. Now, kay siya man ang magbuot pas iyahang butang. Kamo mga pag-umangkon, og wala pa unta to'y deed of donation ang imuhang tiyo, natural, doon na gid mo'y bahin, apan doon naman siya deed of donation. Nga usara iyahang hatagan. So, kanang iyahang kabubuton, nga usara iyahang hatagan, girespito ka na sa atuang balaod. Kay wa man siya'y gitawag og compulsory heir. Wa man siya'y anak, wa sab siya'y asawa. Kamong mga pag-umangkon, dili man mo compulsory heir sa inyong tiyo. But, sa gikaingon na nako, depende. Kaya maghisgot ganita o donation, duha ka na kamatang sa testamento ang angay gayong i-comply. Number one, ang deed of donation. Timaan ka na o ebidensya nga ang donor ni donate sa butang. Ikaduha, deed of acceptance. Unsa man ni? Ang deed of acceptance, usa ka na katestamento nga ang duni iyang gidawat ang butang. Oh. Ningon na nga to ang new civil code. Dili ma-perfect ang donation kun dili dawaton sa duni. Unya, pag-iskot ta og deed of donation og deed of acceptance kinahanglan notaryado gyud na og notary public. Dingon ang new civil code kinahanglan i-put into a public instrument. Buti ipasabot instrumento nga ginotaryuhan og notary public. Kay ang private good nga testamento, kana pang papel pa lang. Og dili kana manotaryuhan, magpabilin siya nga private instrument. However, og manotaryuhan na, ma-converted siya into a public instrument. Now, liliun ninyo, i-check ninyo, Rose, do na by deed of acceptance. Kay dili man pwede nga deed of donation ra, kinahanglan duha na ang magkuyog deed of donation, ebidensya o testamento nga gidonate ang butang, o deed of acceptance nga gidawat ang donation. Importante dai nga imuhang dawaton. Ha? So ako, og muhimo ko og mga donation, ako ginapakapinan, deed of donation with deed of acceptance. Kay aron ma-perfect ang donation. Og deed of donation lang, wa mo nakita nga deed of acceptance, lalisunon ka na nga tuskurte. Pwede pa ninyong ipa-invalidate ang deed of donation kung walay deed of acceptance. Now, og deed of donation lang, or bisan pag ganig dunay deed of acceptance, apan dili notaryado og abogado, pwede pa ka na

put into a public instrument. So, suway ko na ninyo og check ang mga papilan ng donation. Ha? Og guna mo yung mga pamaagi para makakuha mo kopya ng deed of donation. I-check ninyo. Then, duna ba na deed of acceptance? Duna ba notarios abogado? Og tanaw ninyo, wa, dili kumpleto, ato na mo og abogado gina. Ipakita ninyo na ang papel nga ebidensya sa pag-donate og pwede pa ba nga maka-share kamo sa property sa inyohang tiyo og dili lang ang inyohang usa ka igagaw ang mahatagan o mabinlan sa iyahang butang. Pero sa ako ang giingon akong unang tanaw na provided walay bikil ang mga testamento ang gipirmahan sa imuhang tiyo, walay problema sa palaod. Kaya wala siya'y compulsory heir sa mas anak. Wala siya asawa. So pwede niyang i-donate. Bisan kinsa ang iyahang nahabilin nga butang. Oras alas 4:50 mga kasama. Okay, sige. Mauginis. Salamat kayo, ha? So, doon na tayo 10 minutos nga nahabilin sa dili pa ang alas 5. Doon na mo yung mga pangutana pa, pwede ninyong ipaabot sab sa ato ang tulumanon. Pwede natong i-entertain ka ng inyong mga pangutana on air. Pwede mong mutawag sa atong telepono 256-1916 o sa Globe. Kung naamoy load, pwede po mong mutawag sa atong Globe line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Maghisgot man kita o kanana ang kabtangan. So, kanang mga gitawag o compulsory heir sa mas anak, di gina pwede nga way bahin. But, ang ato asab nga New Civil Code, dunay pamaagi sa tag-iya aron dili niya mabinlan o kabtangan bisan pa ang iyahang compulsory heir sa mas anak. Unsa man panalitan, panalitan dunay attempt sa kinabuhi ngadto sa tag-iya. Sina ka niya, anak ka, niya imuhang swayan o patay imong ginikanan? O, bisan og dunay makaya ang anak, magdumili pagsuporta ngadto sa ginikanan. Panalitan, ang ginikanan, dunay 5 ka ektaryang yuta. O niya, dunay 5 ka mga anak. Ang unahuna sa amahan, kining 5 na ko ka ektaryang yuta, ako ning bahinon sa ako ang tagsa ka mga anak, tagsa ka ektarya sila. Nasakit man ang ginikanan. Katong upat ni suporta gyud ginikanan. Samtang ang usa bisan tambals ubo wa gyud. Unya katong usa dunay stable nga trabaho. Ug ingnon gani sa mga igsoon nga oy, kuya, ang atong ginikanan oy, duawa sa dinhi kay nangita nimo. Uy, kuya, doon natin panginahanglan din hi sa gastuhan. Di, yun, bahala na mo di ay. Ha? O gamatay ka rin na, ilubong lang. Mana ba? Ang anak, kway batasan, pwede ka na nga ipa-disinherit sa ginikanan. Oh, busa ka ng inyuhang mga ginikanan at imanagina. Kaya og matambagan ka na og abogado ang inyong ginikanan, pwede mo nga kuhaan og bahin. Dili maka-inherit sa butang. Ya, daghan kayong mga anak na ingon anak. Ha? Sa buhi pang ginikanan, gihandom in taon ang mga anak, asa man tong ato ang ako ang anak nga usa. Katong pinakagwat sinanggon akong anak. O, wag yun, pakita. Sa dihang namatay ng ginikanan, nagpakita na. Ha? Unya mo pa'y agap kayos bahin. Now, ang mga gitawag o compulsory heirs as a general rule, di pwede nga way bahin sa property.

0: ang balaod mismo mo ni mando, doon na ginaybahin. Ang remedy sa ginikanan, ugway batasan ng anak, o ang anak pananglitan, nagpuyo sa dili maayong kinabuhi, pananglitan ng anak, sige nilang kasino, ha? Adis-adis, sugarul, then, di yun kabinlan o kaptangan, pwede, nga i-invoke ka na nga ground para i-disinherit ang anak. Ang buhatos ginikanan mo, kuhagin siya kabugado. Dili automatic nga, wa na ibahin. Kinahanglan i-grant una sa korte ang gitawag og disinheritance. Para mo hukom ang korte nga kanang anaka kay irresponsable, way batasan, way bahin sa kabtangan sa ginikanan. Nakuwina na to ron si Frederick Damuluan. Okay, Attorney Gooday, ang yuta o basakan o palayan, almost 1 hectare nga amo nga napalit 10 years ago. Din among silingan nagpasurvey, bisagwa sila diha gapuyo. Og sa diha, nagpasurvey sila si yuta ang ingingon man nga ilaha daw na. Og akong gipasurbe sa nagsurbe rapod og gihirot hinuon og kuha ang almost 1 hectare nga basakan. Uy! Aha! Bisag naa may titulo, din ang pikas namo nga basakan kay wa sila'y title, naaamo napod to, naaamuan napod to, og gubot kayo kay pila na sila adto, gatrabaho din kami ng trabaho, mao unsa man buhaton ani, kay basin sa unang panahon, papalitan raman na og kwarta o hatag sa katirgulangan. Unsa man yung taa, under ka na sa agrarian reform program? Kana bang mga yuta nga gisakop sa Department of Agrarian Reform? Og sakop na sa DAR at tumumuuna og reklamo sa Department of Agrarian Reform. Og dili ka na sakop sa DAR, lahos na mo ngadtos kurte, but magbarangay mo daan. Oh, magbarangay sa mo daan, kay kana, og dili mo magkasinabot ngadtos barangay, last resort, mo file gid mo og kaso ng ngadtos kurte, para bawion to ninyong inyong yuta, nagiilog na sa laing ni claim ana. Naghanang mga problema nga ingon ana, eh. Ha? Nga sa hataas mga katuigan, sila'y nag-ugmar siyuta, na sila'y kumplitong papel, na sila'y kumplitong sorbe, unya kalit lang dunay nagpasukod, ni pahak nas ilahang yuta. Maubitaw na, although ang balaod, wa man nag-ingon nga. Og dunay sorbe, kinahanglan dunay ginang kasikbit, but most advisable. Nga og dunay sorbe, na ang kasikbitoy. Oo. Oh. Pamagi kini sa tuwang mga katigulangan. Di ba nga ito mga katigulangan o magpasurbe gani? Di ato, sukun-sukun naman ganito. Ugbok sa Madre Kakao. Oh. Di ato, linsahan naman ganito ang utlanan. Magkasinabot lang ito ang atong katigulangan ni ato. Nga, oy, direkotob ang amo. Pre, oh, mao ba pre? Sige, pre, oy. Sabi, piling imuha ganing pasubrahan, pre. Oh. May makayong mag... Ato amang katigulangan ni ato, sila naka-expect nga sa mabot nga panahon, mag-away ang ilahang mga kaliwat. Mao ba, pre? Pre, ang akong yuta, pre, ako lang kaning linsahan, pre, gikandri santol, paingos kay mito, ay. Pasobrahin na, pre, ay. I-appel lang tong abukado, pre. Ana ni ato. Now, karundi na na mahimo. Ha? Unya, kamu may gituyuan og dili na ninyo masulbad nga kamukamura, last resort mo file gid mo kasus korte. Kuha na gid mo abogado ana. Di man pwede nga di mo kuha abogado. Ang ato ang public attorney's office na agud na kugihan kanang ato mga higala sa PAW. But tungod kay daghang kaslag kaso og ang ilahang priority kining mga criminal cases, labing mayo private yun nga abogado ang inyong kuhaon o maghisgota og civil case. Kini mga gitawag og recovery of ownership, recovery of position o uban pa, private nga abogado mo inyong kuhaon. Kaya ang focus sa ato ang public attorney's office, mga criminal cases. Nasagun sila yung mga kaso civil ato mga higala sa paubat. Bugat na kayo silang bahin, ay. Ha? So, atong tabangan sa mga ato ang mga higala sa pau. So, ang mo atiman ginanang problemahan, no? Private lawyer. Ug di mo magkasinabot kabahin na ng pagpanukod nila syuta nga nipahak na sinyo, ha? Linwen Olanobe, mayang hapon, diri sa Ipil Carmen, Cebu, Purok Talisay. Okay. Nagkuminaron, Purok Talisay, Lerwin Olanobe. Okay, thank you, ha? O tayo nga panahon, untok ng alas 5, ako partner sa Master Control kasama ni Storm Isilio. Ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo ang pagkaminaw, himayaw ng Ginoo, og mayong hapon, Pilipinas.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
9: Nay, galang ni-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Happy.
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
24: Ako eh, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
26: Rexido Forte.
27: Mas paspas, banat sa upat.
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:09 sa kahaponon.
6: Makabot ang pagsilab tanay, pinaagi sa diskusyon! Bulutaw ang gabaturan kung tunay diskusyon sa katilingbang gawas nun ang imong tingog madungog kay matag-usa tunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
7: Matud pa sa argumento atong mahibawan kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibawan unsay sakto.
6: Diskusyon laog diretso matulun-ano. Matag Domingo dinhi lamang sa official nga number 1 DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon o Catholic Mass Media Award, kasamang Alvin Alquino Truya.
5: May nga po sa itong makasama sa Kabisayan ng Bidanao. Ako nasab si kasamang Alvin Alquino Truya. Makig-uban kanini hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta ka mo? O kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinata na ka mo sa kapiskay sa panglawas, no? Kay health is wealth. Kamalinaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Because peace of mind should be the standard mga kasama. O kalantip, no? Kamalinaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. O kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. No? So, makisigot na sabi kita karon sa mga nagkalaing-laing butang mga kasama. Sama sa itong gisaad, maging Domingo, no? Sugda na ito ang paghisgot karon. Kasi di pa itong hisgot sa politika, no? O gubang panghilisgutan, hisgot sa taog kinabuhi mga kasama. No? Kinabuhi ug gugma. Ha, samtang buhi pa ta, mahigugma man kita mga kasama, no? Ang akong unang i-convince ninyo karong hapuna mao kining sa kinabuhi, peace of mind should be our standard mga kasama, no? Kanang kamalinaw sa huna-huna mao gunay unang ginatong ibutang pirmi sa atong prioridad. Nung magmalinaw ng atong huna-huna, kabisag unsa pa ka daghan sa atong bahandi, no? Bisag unsa pa ta ka prestigyoso, bisag unsa pa ta ka sapian, no? Bisag unsa pa ta ka gitawag nato nga daghay na antiguhan, apan kung walay kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna mga kasama, no? Kawang lang ang tanan. Sugi kinahanglan gyud ang atong gitawag nga peace of mind. Let that be the standard sa imo mga desisyon sa kinabuhi. Sama gud sa kami niyon lang gihapon, no? Tong inyong panag-uban, usa na kadakong impyerno nga nag gitawag nato nung nagdilaab ga impyerno, no? Ang inyong kinabuhi, di na mo malipayon sa sag-usa, inyong lang gipugos, nga kunuhay malipayon mo, kay na-attach na mo sa usag-usa, then, kawang lang, no? Ang tanan. So, kinahanglan na agyod ang gitawag nato mga kasama nga peace of mind. Kaya sa pamay tumongin kinabuya kung gubot pirmi ang atong huna-huna. O, peace of mind, kalinaw sa huna-huna. Nabitay, chalida ni Maricel Soriano sa una, no? Kinumdum ko na may giingon niya nga kanang na matagal na kitang, no? Matagal na kitang pinatawad, pero matagal na rin kitang inalis sa aking buhay. No, gikinahanglan gyud nga magpasaylo ta mga kasama, no? Gikinahanglan nga makat-on kita sa pagpasaylo, no? You should learn to forgive, no? Ug kana ang gikinahanglan nato sa kinabuhi, no? So, usbon ako. Akong usbon, no? Nga ang standard yun, no? Ang angayan na itong himuong standard, mo ka nang gitawag na ito nga kalinaw sa tagsa-tagsa na ito ka mga na huna-huna. Peace of mind should be your standard in every decision nga imong paghimuon. Sama sa akong himong himplo, kung di na malinawon ang inyong pagpuyo, na usana ka nagdilaab nga impyerno, ang inyong pagpuyo, ang inyong relasyon, wala na'y gugma. Mabitaw ay ang pro-divorce. No? Kay, huwaton pa ba nimo nga magpatay mo? O kung magpabilin mo sag-usa, apan matagkaroon og unya, no? Gihamok mo sa mga pagduda. Gihamok mo sa mga kagahapon nga wa ninyo mapatay, no? So, mao na siya ang peace of mind. Bisan sa mga managuyab lang hapon, no? Imong nasakpan nga nag-cheat, imong nasakpan nga nailain, unya, imong gipasaylo, nasakpan na sad nimo, imong nasad gipasaylo, it is a cycle that will never end, no? Sa kanas ka cycle nga maglisod ug matawag dato nga human, no? Mamangini nga cycle. So kinahang lang dunay mga butang sa kinabuhi nga ayang angayang tuldukan, no? Aron makabaton ka sa gitawag nga kalinaw sa huna-huna mga kasama. Peace of mind. Di lang kana sa natad sa gugma, natad sa nasag pagpanarbaho. Sahayang yung panarbaho, no? Wala lang kay kalinaw. Nagpabilin lang ka siguro tungod sa sweldo bakagun sa. Pero kung wala na kay pagbati anang imong trabaho, then matag-adlaw nga tanan sa imong kinabuhi, no? Antos ka. So kung doon na pa kay way out, then get out. Ana lang na ang kinabuhi, no? Yan, no, magpuyo ka man sa usa ka kinabuhi, na puno sa pag-antos, no? You are not meant to carry the world, no? You are not meant to carry the world, mga kasama. Okay? So, man ang una tong punto karon sa atong diskusyon. So, di pa kita maadto sa kilisgutan sa gitawag nato nga politika. Okay. Karon ang atong hisgutan sa sunod, kining padayong sa Tagalog pa pagpamayag, no? Ni VP Inday Sara Duterte sa survey. Yung latest survey sa Pulse Asia mga kasama, no? Sa presidential preference. O kinsay buot sa mga Pilipino nga mahimong presidente. Human nila buot gubon gyud si VP Inday Sara. Tanana lang yun. Kaya kita man mo ano. Nahurot ng kwarta siguro sa gobyerno o maguba siya. But the latest survey of Pulse Asia nagpakita 51%. No, 51%. Mga kasama. Ang nagsunod niya, si Lenny Robredo nga na ay 41%. Diri sa Mindanao o sa Visayas taas kayo. Si VP Inday Sara sa Mindanao mismo na 91%. Ang Kalene Robredo 7%. Huna-hunaan na. Nakabintaha lang gamay sa si Robredo dito sa Luzon, no? Gitawag ba ni og balance Luzon, no? Pero dili sad layo. No? Hato pa daghan kayo sa supporters si VP Inday Sara dito sa Luzon mga kasama. Imagine ha? No? Imagine giunsa na gud nila paguba si VP Inday Sara, ano gyud nahimo ang kongreso gud, no? Ano gyud laing nahimo ang kongreso kun dili lang gyud focus lang gyud aron gubon si VP Inday Sara ug sakto ang political strategist mga kasama nga si Lito Banayo. Ingon sa kining tanang panghitabo. Way laing tumong ni ini kundi li aron gubon si VP Inday Sara o aron dili siya maka dagan pagka presidente sa 2028. Pero ang gitawag nato nga a survey nagpakita padayon tanang actually practically halos tanang survey di lang kay Pulse Asia mga kasama, no? Nagpakita nga padayon gyud ang kalig-on, no? Sa lead ni VP Inday Sara sa mga survey sa pangutana kinsay imong gusto mahimong presidente karong umaabot 2028. Ambot o takaybaw, unsay sunod nga lakang sa administrasyon. Pero sa akong tanan, gihimo na ilang tanan. Karon, nanasa ilang paghahimoon, ilang ipapriso, mga kasama, ang mga senador, no? O pipila ka senador, nga dili gyud mo duko, dili magpa-out sa Malacañang, no? Ilagyug ka na himuon ang tanan. Pero, nganong nagpadayon nga ligon si VP Sara, kana tungod kay ang brand of leadership sa mga Duterte sa kutanaw, wag yun malimti sa mga Pilipino. Usag yun na nag-una. No? Ang ligasya siyang amahan, padayong gitanaw sa mga tao. O kapilanan ako balik-balik ka diri. Nga, kinigitawag na sa English nga lived experience ba? Kanang kasinatian nga, kanang personal good mo ba? O ang kana nga kasinatian mo, ang kalinaw o kahapsay yun. Panahon ni Presidente Rudy Duterte. Mamanay, yano yun niya rason ihatag sa mga tao. Ikaduha, si VP Inday Sara, nga wala na si Tatay Digong, no? Padayon sad, ayang pagbarug. Wagid siya magpapiog. On her own, iyang gipakita sad ang iyang liderato. Monghas kang hadluka na karun mga kasama sa administrasyon. No? So, has kang hadluka na ron sa administrasyon. Padayon ang ilang gustong paguba ni VP Inday Sara. Apan wala na sila'y mahimo. Kay, no, sa pamaila, baton. Nga diri sa kuan mga kasama, diri sa sa Senado, no? Mungadto sa tag-Senado mga kasama. Ang Senado, no? ugma, Lunes, thrilling na sad, no? Thrilling. Thrilling. Dakong ka-thrilling, mga kasama, tungod kay ugma, takibaw. Nangidungog-dungog, tingali ko, no? Duha ka mga senador ang mo tapon ngadto sa minoriya, no? Gikan sa minoriya ngadto sa minoriya, no? Ay mga pangan gipalutaw di lasa nato itugaan kay kining tanan mga chismis sa mani mga minahal namong mga kasama. Pero kana ba, no, himuon gyud nila ang tanan. Kana kung ilang giingon nga ni tibugsok na kuno ang pananaw sa mga tao sa Senado tungod sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ko, dakong binali, no? Dugay na nitibugsok, no? Ang pananaw sa mga tao ngadto sa Senado, ngadtong ilang gisawayan yun, nga tabunan, no? Ilang gisawayan, ilang gihimo, nga matabunan mga kasama ang flood control scandal, no? Kapila naman si Lacson ni himo og gitawag dato nga kapila naman siya ni himo og kining imbestigasyon mga katulog siguro, no? Wala gyud, no? Ingon siya wala may mastermind. Wala may nagsugo ani. Kada kong hinanggaw, no? Walay mastermind. May gali karon kay ang ombudsman. Abotos na puning grama ha, no? Nya gitudlo gyud si Martin Romualdez. Oh. Unya. Martin Romualdez raw sa labot si BBM. Oh, mao na. No? Mga kanang nahitabo karon sa atong nasod. So, ugma, takibaw nga doon na ba'y imuong kudita nasad, sinit ko may tawag na nila, no? Takibaw. Tungod kay sa politika, nothing is certain, no? There's nothing certain in politics, good. Mga kanang kamaturan mga kasama. Murag gihapog kinabuhi, no? Murag lang gihapog kinabuhi. Karun kamu pa, ugma dili na. Ugma o baka ha, magbalik mo ugma, pero wala na ilami. So wala na ilami, mga kasama. Karun, no? Ato na sad isgutan kining pagahimoon, no? Isgutan ang pagahimoon niya imbestigasyon sa flood control tungod kay si Senate President Alan Peter Cayetano naman ang miniawot pasabot na ko doon na may bagong miyuriya nga pinangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unya ang chairman karon sa kining Blue Ribbon Committee, a very powerful committee makasama mag-imbestigar sa nagkalain-laing iskandalo o corruption makasama. Gipanguluhan karon ang chairman karon mao si Senator Pia Cayetano ug ang vice chairman, no, si Senator Dante Marcoleta. O kini si Marcoleta makasama naglungot-lungot man gyud, no? Kay kadtong primero siya may nahimong chairman, di ba niya? Nabago ang sa Senado composition, nahawaan na pud siya. So nasugdan na niya ning flood control. Pag dili na Lacson, no ana, no? Nanimaho ng hugaw tanan mga kasama. Mangani gituhoan nga kining impeachment ni VP Inday Sara, no? Usa ni sa kwan kining gihimo ni nila aron matabunan ang 3 trillion, no? nga kinawatay, binilyon nga kinawatay makasama diya sa gobyerno. Oh. Nga kay daghang mag-involve ani eh, flood control wasabtig no mao na nga naniguro gining kongreso kay to adito ang daghang nalambigit og kay daghang may malambigit makasama mao na nga no mura na gipang silaban na ilang sampo has ka na ilang gusto nila nga karon tinawagan ni sa laro sa amo nato ni nga ginahanglan tagduha ka nga senador nga mutapon aron mahimong Tracy ba mahimong Tracy kabuok no mo na list down na sila no unsa man nila pag bira sa laing duha nga ila namang giaway ng mayoriya nga dong dihay kining atake sa senado no kadtong gisud og mga armado mga kasama oh dapay nagpabuto. Diba? Nakabinahibilin dito ang minoriya. Ngunya, ang minoriya sa unsang pagkaunsa nangunag uli. Mauna nga, murag na lang sila, no? Ingon to sila nga, bisag na ilahi unta tag koan, no? Minoriya mo kami, minoriya. Ang tatog, walang iwanan. Nakabatsiman, no? Nakabatsiman mga kasama ang mga kining nagunang ang mga minoriya, ang minoriya, no? Bali-bali naman nato ni ang minority. Nagpabilin dito ang majority. Oh. Unya, ang majority, o sila'y kabalaka po kung sa'yo nahitabo. Ang minority, o'y kabalaka kung sa'yo nahitabo sa majority. Niyadong adlawa o gabi una, no? Na nagbuto-buto na sa Senado. Mao na ang ilang band ni Kuangyod, ni Samut ka, ligon mga kasama. Balik ta, kining flood control, no? Naglungot-lungot si Marcolita, ne? Mao na nga maniguro gisala, nga mailog ang Senado, no? So kana mahinungdanon kay na makasaysayanon no matag Lunes dakong kulba hinam matag Lunes nga tanan kay mo nay sugod sa sesyon. So kamo mga diha mga nagmahal sa Pilipinas no namantay kuanggod no naan naman tay tagsa-tagsa ka mga inisyatiba, no? Atay, ako magunagtuo. Nga, nga nung padayon ang pagpangawat, nga nung, kay, di man gunta magbantay sa atong mga, kuhan ba? Di ta mutingog ba sa mga desisyon sa atong mga opisyal? Mga tapir, ha, sige na lang, sila may nasa gahom, at ay mahimo. Nakalimuta nga kanang gahom nga ilang gihuptan karon gika na, nato pinagi sa tung pagboto bisag wa butarin ninyo kay mo mimidaog oh so you have to take that power back. Ako do na kay personal report ni nga inisiyatiba na koy signature campaign no signature campaign akong ang signature campaign nagdasig sa mga Tracy ka mga senador to stay strong and stay united for the country. No? Nga, pwede mo pirma, kung mangayon mo kopya, pwede mo text 0977-279-9375. No? 0977-279-9375. Atong mapada sa email, ato sa mapada sa inyong messenger, aron kamoy magpa-print. Kung nara mo sa dool, dire, city proper mo sa Cebu City, pwede ta mo mahatdan. Pero lagyo na mo, na maglisod na ta. May padalang na to. No, kini, nalilahi may pamaagi pagpadayag sa atong gibati. No? Para na ako, epektibo kining signature campaign, ato gupirma ba, niya, atong ihato dito, kung doon lang kita ma kung sa Tagalog pa, malikom, no? Unang ikapakita ngadto sa mga senador, no? Ilaban na gyud sa Brave 13 ang tinuod nga tingog sa katauhan. Kay kung di mo gud ka mo tingog, mabitaw nga diha sa Facebook, tingog gid mo, no? Komento gid mo. Kay ang social media is very powerful, no? Bisan ang mainstream media gani, sud naman sa social media. O di ba? Comment gyud mo, ipakita gyud ang inyong kini manggong social media, nahimo mo na equalizer, no? Niya para sa una ba nga magtingog mi aning radyo. Bisag alas 5 na, mingo mag alas 4, amo to mo alas 4 pa, no? Ay, para karon na nay counter check ba, pero di sad mi mahimo ana nga pataka ng taghatag og usang oras. So, kinsa ka tong gusto nga mo pirma, natay signature campaign, no? Dasig lang Brave 13. Ah, oh, kanari ato ikatampo, no? Matay daghang ikatampo makasama, matay daghang minilyon pag mobilisa og katawhan. Kitang tanan, nituog yun ko sa power of one. No? Kanagaling sa imong kagalingong pamaagi ba, no? Diya sa imong pamilya, diya sa imong mga close friends, diya sa imong damang yung kay space, no, naka-espasyo, igong espasyo nga mulihok. Kaya kanang imong sense of powerlessness, kanang feeling mo nga kay mahimo ba, mo na gusto sa mga nasa gahom, no? Di nato na ihatag ngagto nila. Dili nato ba kanang, di nato tugtan, no? Nga ang gahom, nga gikan nato ilang abu suhan mga kasama. Okay? So that's it. Anak ka, mahinong danon. Ang atong kining pakiglambigit ba, no? Niining katilingban. Kay kung kitang tanan, no? Igo na lang tang magpakahilom, huwag yun tayo mahimo, no? Nga magtuotang, kaya rin ito sa uban, kaya rin sa mga nag... Kara sa mga nagkuan, naguna mga kasama, so mao gyud ang atong sa mga naa sa taas, so from the ground up gyud ang atong ang paglihok, no? Bisag asa gud niya isa imong gituan, tuwa ka sa pikas, naman ta sa demokrasya mga kasama. Ang pinaka-importante sa demokrasya niya kuan. Ang pinakamahinungdanon sa demokrasya nga kitang tanan mga kasama magig kuan ba ang kamahinungdanon sa demokrasya nga kitang tanan mulang bigit gyud, no? Ang demokrasya man gud padaghanay manig numero, no? Mabitaw kanang imong boto ug ang boto pud sa imong silingan nga dato kayo mura nang ihapa, no? No, mora lang yun ang iha pa. Ibutang ta lang, ihapon po sa kumilik. Mora lang iha pa. Nga nung di mo na gamiton, no? Ang imo, nga naa magigkaanak nga gahom. Yung kaunsao man ito, ha? No? Mora, ipadangat yun ang imong tingog. Dito bitaw sa, no? Dito sa Baybay City Leyte, dito sa Quinto Distrito sa Leyte, no? Before sa ko ang kasama, before sa voting yun, no? Nanagot sa tungo na huna nga ang among kongresista nga si Carl Kari, ahimo to siya nga mabutar yun gihapon sa impeachment. Pero nagpakatap lang gihapon kami og signature campaign, no? Nagpahigayon lang gihapon og signature campaign, no? Pagpakita na doon na gihapoy misupak, no? Diha may, kuhan, diha may limitasyon sa oras o resources mga kasama, pero at least ato gyud mapadayag, no? Ato mapadayag. Bisag pila kagatos pa, no? Ra, ang atong mapadangat, atong mapadayag. Kay kung ato nang batasanon ba nga, kanang inutil galita, no? Ato gali na i-self-impose ang atong pagka-inutil ba, no? Nga ma-immobilize ta ka ng yun, takalihok ba? Kita na siya nagsuguan na, dili takalihok. No? Kita na nagsugo sa tong kagalingon, nga naman gintiunta kita'y mahimo bisan gamay. Siguro ato ning nakuha sa panahon pa sa Espanyol siguro. Na, no? Dahil ganda mo, kihol ba ito gana, no? Di ta mo lihok, di ta mo, no? Di ta mo supak. Wag ganda. Nahimo na itong ang kultura. Dili gid na maayo para nako. No? Kaya dili ta mo tingog. Kung mauna na di ay tang di mo tingog, may paiwa na lang ta tagig. Tingog sa Ginoo. May paiwa na lang tahatagig. Katakos sa paghuna-huna. No? Kung mauna manggaling kana mga kasama. Usbo na ko, no? Kining tanang mga gihimo karon sa ako lang tanaw, ha? Kining padayong pagsuporta sa mga tao ni VP Indaysara o sa pamilya sa mga Duterte, napakita kini na mga tao mismo nakakita sa mga nahimo sa mga Duterte mga kasama. Nakakita sila ba? No? Ang mga taga call center, no? Nga muli gabi sa una, nagay balita, gitulis, gipatay, taga call center. O, pagpuli ni Tatay Digong, nakita na to, na nibahar ang kriminalidad, nangawa ang mga adik. Nga maglibog mo nga nung ngayon dili ginubiya ang mga Pilipino sa mga Duterte, ay magkalibog. No? Kay kanang libog sa Tagalog, lahe po na. Ora na ipangita sa mga tao. No? Nanap sa ibag-o karon, di ba? Dito sa Alcoy ba? Oh. Abay, gilugos. Katong naglugos, matod pa, tigamitan o druga. Dako nga pahat sa kriminalidad mga kasama. Dako nga, matawag na to nga, dako nga bahin sa kriminalidad kining drug-related crimes. Oh. Drug-related, no? Tungod kay pwedeng ang nagkumit ana na ubos sa impluensya sa druga. Oh. Bisa kung saon pa sa mga kaatbang ni sa mga Duterte, no? Abot pa sila international campaign nila ron dauton ang mga Duterte, no? Wag pa sila mahimo. Kaya nga ito mga kaigsunan dito sa gawas sa nasod, ang mga OFW, no? Mga OFW mga kasama, sila man mismo ang mutistigo unsa kamalinawon ang Pilipinas, no? Sila mismo ang muingon niya, o may gihimong dautana si Tatay Digong kundi magdaog kalinaw sa among nasod. Ug una gyud nang mabalaka ang mga OFWs unsay mahitabo sa ilang mga anak, sa ilang pamilya diri sa nga nahabilin diri sa Pilipinas. Imagine, og inahan ka, amahan ka, no? Baka bisag anak, no? Kung nahuna ka sa mga pamilya, sa pamilya nga nahabilin, o, kung nahuna ka, iya, itong among lugar naghanap na mag-adik ato, no? Hurot-hurot na mga tahog adik ito? Natuog ka? Di ka katuog, no? Kaya kung may giila na yung mga adik, di mga gilag igsuon, di mga gilag anak. No, walang laing tao. Kung patay man yung mga adik, oh, mga mismo ang mga OFWs, mga kasama. Sila mismo nakahibaw nga, si Tatay Digong, huwag may gihimong daotan, no? Kaya mga tumutumo nila, aron lang mapadayon ng ilang kagustuhan yun, na mabalik sa gahom especially kaning mga yellow mga kasama. Na you had your time. Humanangin yung panahon, no? Kung saan pa ninyo gisuka na mo sa mga tao. Unya karon magigiusa sila nga sa administrasyon ni BBM, hala padayon mo. Kaya ang rating ni BBM ang kasama negative 15. Negative. Negative. Wa na yung tuon ni BBM. Ibugsok na si BBM. So kung kinsa may iyang himuong kandidato, mga nagkitawag na it will be a case of death. No, magpaisa kas kamot ni BBM, karang umaabot, no? Mudagan pagka presidente, mag-iusa mo sa administrasyon, kay klaro makayo. No? Mag-iusa ni sila, kaya nabita mga anti-Marcos, dili na ron mga anti-Marcos. No? Ang mga never again, nahimo ng never again. Tungod silang obsession ba? Ilang obsession nga mawagod ang mga Duterte. Bahalag, no? Bahalag nagkalamukat ng ilang agi. Bahalag, nag-iusa na sila. No? Kawatan plus kawatan. Hala, no? Ang usa, nag-pretend nga di kawatan, no? Kay limpyo lagi. Tuwid, tuwid na daan. Pero pag ulbo mga kasama sa flood control controversy, haskang hiluma. Oo. Haskang, no? Kung matiguang pa, hilong pastira na. Kini mga tawhana mga kasama, nyit-nyit pasal kitra. Kini mga tawhana mga kasama, bugnaw pasananikop. Walay ayaw na yung mga tawhana. No? So, mga tao mismo, mga Pilipino, nakakita. They see the hypocrisy. No? Nakita nila ang pagpakaroon ingon. Besa lang, di man tibuok simbahang Katoliko, pero ang ubang obispo ba? No? Imbis magtutok sa moralidad. Kita ba kag-obispo, mga kaparehan nga aktibo gyud niya, sakbang sa illegal nga droga, baka corruption wa oy. No? Ang uban, bayad lang sa huwat lang sa bayad sa misa. Puwira sa maayo. Oo. Ngayon pang utanon nga itong mga kaubispuhan o kaparian nga padre, bispo, no? Hilig kayo magpolitika, kumusta ang moralidad sa katawhan, no? Oo. Oh. Di man ninyo kundinahong ng mga kawatan ng mga kongresista nga naman. Ang mga Pilipino, kinabagaan sa Pilipino padre, obispo, nakahibaw naman kawatan ng mga taga-kongreso, puras mayo. Hindi man maka-condemn. Hindi man maka-tulisok. Di, no? Maglisod. Pero Duterte, gani, has kang paspasa nila. Mga mga tao mismo ingon na, kung sama ng simbahan, no? Asasad ang pipila katipik sa media mga kasama. Oh, tanawa ang reporting. Di sa tanan, no? Di sa ingon ana ang RNN. Pura buyak. Pero pipila. Yan ang tamang mention out of kining ethics and courtesy. Oh. Ang mga Pilipino kakibaw ana nga unsa ka bias pud ang pipila ka mga miyembro sa media. Oh. Unya nagtuo sila nga mga Pilipino. Wa kita ani kita oy. Mano kung imong pangutana ng mga Pilipino, kinsa imong gusto mahimong presidente? Sara Duterte ila isulbag istubag oy. Wa lain-lain lang itubag. VP Inday Sara Duterte. Oh. Kanilang pagpaningkamot nga mailogikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang liderato. Oh. Pawukatuk out pa sila. Unsa may? Ang Senado naa aron magdebate mo. Oh. Unsa lang ko ang tanang sampo sa barangay, di makaoyon walk out. Sa konseho, sa city council, baka provincial board, di makaoyon walk out. Sa kongreso, di makaoyon walk out. Kagi pangunahan man sa mga hanggaw ng mga senador. Sa demokrasya mga kasama, no? The best idea wins, ideally. Ngunit ang saan paggabot sa best idea, pinaagi sa debate mga kasama. No? Imong tunan ang imong rason. Ang saman tong gipropose nga ang senador pwede makabuto via teleconferencing o kanang ito, simpleng pag-aistorya, kanang online. O. Ngayon, hindi man sila gusto ang minoriya o debate. Nga naman. Nga lookout may lang gusto. O. Gipili man sila aron mahimong magbabalaod, mupandaig balaod, makigdebate. O. Kung outnumbered sila, kaya mas daghan ang minoriya silang paniid. So what? Ana man ginausahay. Mura na magligid ang kinabuhi mga kasama. Mga sa mga politika. Usay na sa babaw, usay na sa ubos. O kung di sila kadawat ang kamaturan, anong isulod ba man sila sa demokratikanhong sistema? O. Saka sila sa bukid. Di nila gusto debatihan kay kuno, mauni, mauna, no? Nganong pa butaron man ang si Senator Bato de la Rosa, no? Senador pa man siya, palagbot. Gisilduan man siya sa mga Pilipino. Oh. O ganayang pagbuto, lakip naman na sayang trabaho. Maligilig sa una. Di pupus maining Kiko Pangilinan nung maka tingog sa itong mga dakpunon. Si Bato de la Rosa na, dili na sila gusto. O si Dilema, gusto nilang patingogon sa una. Online. O sa nilang hinanggaw mo ng ila? O. Vanji Gutierrez, good BM Ola. Ang gwapa akong suki ugma Ola na ako'y vegetable salad. Okay. Hala, na'y vegetable salad. Nas nindot na, no? O. Mula mga kasama. Gibaboy na yun nila pag-ayo ang dili kining minoriya mo'y nagbaboy sinado. Kining minoriya nagbaboy sa sinado. Naila ko na ipalutaw, no? Ang dignidad ko, no? Sa mga sinado ni ubos na dignidad sa inyong pilok. Ang dignidad sa Senado, no? Dugay na itibugsok usbon ko tungod ang inyong pagtabon-tabon ng flood control. Kaya tinguan sa karon ay, kinumdun mo sa mga Pilipino sa flood control. Oh. Mauna, kay mahadlok mo nga ikuana, mahadlok mo nga mabulgar kinsay nasloyo. Kinsay nagpaloyo. Kung patas mo nga ng inyong manghudon ang minoriya pag mang minoriya, no,

obstinado. Ibutang talang ugma, no? Tabukon og pito kalawd. Ibutang taugma nga ilang mailog ang liderato sa Senado. O, kakuha silag 13 kay naimutapon kunuhay nga duha. Simbakulang. So, 13 na sila. Balik na si, di na kuno balik soto, si Gatchalian na kuno. Gatchalian nga negosyo rapon niyang giatiman. O, kunuhay ilang. Ilan ang 13? Lipay na sila. Unya, ang pag-convict ni VP Inday Sara, ginahang na mag-16. Pikat niya po sila. Unya, ang pag-acquit ni VP Inday Sara, ginahang nag-siam. Oh. Isang pagmanapu, nalang sila kabuok, napayusan ang sobra. Si Lloydie Loreto, Loloy Loreto akong higala, akong batchmate, butang tao, no? Bisag lahi minig politika, pero ang panaghigala ay namo, wag yun ma bungkag, no? Kanang uban di ha, gagmay utok, naglahi lang atong huna-huna sa politika, guba da yun. Matupan niya, mura di ay ug kanta nga luha. Sana naman nasa ibabaw naman. Ah. Kama sa'y kanta nga ka lang, di ba? Langit ug yuta. Ay, kanang masuloy. Ito, senior niya. Sukad pa sa bakit. Batch ni Mimi sa high school sa Franciscan College of the Immaculate Conception. Kanta sa Loloy Loreto mga kasama. Muna ugma, no? Tana, panidaan na to, ne, no? Ako, na ako'y ginadaang papilbis na gasa, no? Kanang para sa signature campaign. Ginagmayra ko ng tampo, no? Yung uban na, bingan nung di man ka, makikuan mga grupo ana aron mag-launch ko ng signature campaign na, no? Kita ba? Si kita guhat-huat. Kinahanglan sa tao, no? Kung doon na kay pagpakabana, lihok, no? Oh, lihok. And the rest will follow mga kasama. Di kayo magsikapaglingi-lingi. Sikaglingi-lingi, mahimo kang asin. So, mauna, no? Si Chard Francis is watching. Ang atong, usaran atong nasod mga kasama, no? Sagi na mga kongresista. Kanagong mga kongresista, ngano ni buto na sila, no? Una, nila sa distrito, lahi naman senador. Senador, no? Masipiat ka, pareha kang subiri, karon nagpaluiluoy na, kahit ka na-feel na niya ang kahiubos, kasagmuyo, kasuko sa mga taga-Bisayas ug Mindanao, pailuiluoy na subiri. Pag nagpaluiluoy na si subiri, nga naman, kay ba man siya mamiligro ang iyang re-election karong 2028. Una, pag walk out siya pa yung nagkuan, no? Hala, kaya na, walk out, tanan, has ka kagaraon. Pakita siya ang pagka way buot. Muna, mga kasama, no? O, tanawa, gusto niya mahimong asabog kini si, kuan, GVR Sito. The bad one. Mga kasama. O, kinibalik ko na ko, kini mga senador, o, muna nang i-turn off ko ng ilang comment section, mga kasama. Nga naman, yung sila, daghan, nagpaluyo na ko ng mga Pilipino, daghan na yung gusto kong ma-impeach si VP Sara, mauna, muna ilang propaganda. Nang anong lagi in turn off, may inyong comment section. Kung daghan mog supporters, nga naman, nga inyong mga i-turn off ang inyong comment section sa FB. No? Inyong gipangpaong, kinahadlock mo, nga hibaw mo, nga kanyang comment, tinuod ng mga tao. Di na mga tao-tao sumayan.

0: Diba? O kinatong sa mga kongresista, nibuto nila sa impeachment, nakapaldo, nakamalita mga kasama, kay ilang gibana-bana, at total, no? Kining uban taga iske, atol ni taga agpang, Jersey, nanigpista, atol ang taga anong solicitation, no? Ah, na, mga lipay na nila. Sila mo pa nila, nag-eleksyon, atol na, pamalito na lang ito, no? Ilang gibana-bana ba? Oh. Nasa sila'y punto silang pagbana-bana, pero tingali, usahay, masubraan po ilang pagbana-bana, mapilig sila. O tang side, may din sa kining highly urbanized nga mga syudad mga kasama, din daghan ang mga intelihente para sa Cebu City, nga magligas lag pipila kalibo mga kasama. O, ang mga nibuto mga kasama sa pagpa-impeach ni BP Indaysara, kaya di mangin ito malimod. Ang kining Cebu City, Cebu Province, pro Duterte yun eh. No? Tuktuyo, good, nabay mga pro-Lini o pro-BBM dire. No? Ang butlag na mahip, mahihap rin si Mutudlo. Mauwa pag yun. Pura sa dili, mauwa o mga kasama. Maubitaw ni si Pambari 4. No? Hello, go, Pambari 4. Wala kay paglaom sa 2028. Uy! Isa may naghando lang iyong Facebook nga. No? Kung mangaway ang Facebook na nang tigsuat ni mo. Muro magtaga, no? Wag yun, why ayo? Walay professionalism. Wala, no? Maldita may si Gwen Garcia, pero ang iyang, kung naman si handler sa Facebook, kung siya may musuat, ang sinuwatan, diligod yung nun nga mura guway buot. Anyway, no? Klaro man kayo nga, gibiyaan na ni si Pambari 4 sa DDS, no, the 30 diehard supporters. Gani, pag-aray ni pag-aray mga kasama ni Baste, Duterte mga kasama, oh, tingnan siya, asa mang gobernador? PDP ba yan ang gobernador? No? Ano yan, asa pam? Di ka mo resign? No? Sa di ba ka si Karan sa PDP, mas maayo siguro mo resign ka, kay murag wala namang kama, wala namang kama hasubay. Go Bambari 4. Ay, enjoy na lang imong 3 years go Bam, pero wala na yung makaoyong ni mo. Oy. Kinsa na may imong agawa siguro sa nanarabaho niya. Gawa sa narabaho siguro diha, pero akong suroy-suroy sa kabubinsyan, mga kasamanay, sayo kay silang giluod ni Gubpam. Ilang hinuduman ang iyang TikTok. Yang TikTok ba? Pero, wamang yung Gubpam, ang gugan ni Barog, no? Wakay ko ang ba? Wakay, gitawag nga, dugukan. Spineless man ka, wakay dugukan. Pambari 4, Governor Pambari 4, hangtod 2028. Intag na ay mulutaw nga mo atbang nimo, no? Aron makahibaw jud ka sa puwersa sa mga sugbuanon nga ni suporta ni Duterte, no? Asa ka ba mangayo sa suporta ni Duterte gwa pa kakahibaw nga si Duterte ra gyud makapadaog nimo. Nga naging Duterte, may makapadaog nimo. Mga sugbuanon, karong umabot 2028, Gubambari 4. Oh, magingon nga, sukton juga sa mga sugbuanon. Ah, nahinailag pang panghipos lang po, no? Blessed Sunday, Sir Alvin, watching from Baclayon, Bohol. Wa na ko nagpuyo sa sugbo. Ano? Ako bitaw. Ambot na pa bay. Na bay true love dire, ha? Ama panahon manguli punta sa kuan siguro digting retire na nato, no? Sama na ko nga taga Leyte sad ko. Ang ilabuhi man ta, no? Sa ayon, ita sa true love. Ingon sila, duha ko no ka butang, hindi na itong, hindi ko na ito, pangitaon kayo mabut lang yun. Una, ang kamatayon, hindi na pangitaon kayo mabut lang yun na. Una po ang tinuod nga gugma. Nala, ang tampatagag to, kahit tingalig, mapas mo ta. Ako na sa si kasamang Alvin Alkinutruya, sa ngayon sa itong station manager, Attorney Phil Fernandez Banyok, sa itong news director, kasamang Aida de la Cruz Tampos, ug sa Pikas Lawak, mga kasama, no? Ang nagdahunog nga panawagan sa Barangay Kiyot, mga kasama, nga mudagan gid siya ug pagkakonsihal diya sa Barangay Kiyot, mga kasama. Pero murag, di ba man kayo sa higanahag politika, pero maabot siguro ang panahon sa, no? Si kasamang Nestor Homicilio, mga kasama. Daghang salamat, maing gabi, mabuhi ang demokrasya.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
1: and
2: at the hour of our death.
1: And the Word was made flesh.
2: And dwelt amongst us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Wherefore we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry, hindi mo kasi

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
3: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus 4.

0: Wa pa.
1: Nahulihan na ka, ma?
0: Wa pa.
2: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-NeoZep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Nahulihan na ka, ma?
0: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
4: Basta NeoZep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z+4.

0: Wa pa.
1: Nahulihan na ka, ma?
0: Wa pa.
2: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-NeoZep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Nahulihan na ka, ma?
0: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
4: Basta NeoZep C Plus Forte. Karon na

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pamong pumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
1: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
6: Philippine Standard Time at 4:33. Headlines sa mga balita sa Britanga Nasional. Vice Presidente Sara Duterte ay mudaog sa pagka-presidente kung himo ng eleksyon karon base sa Osaka survey.
7: Sa karon sa Senado alas sa patuan nga seguridad atol sa impeachment trial.
6: Sa mga balita lokal, Cebu City Mayor Nestor Archibald mupadali pagbarigya sa mga unserviceable vehicle ug mga heavy equipment sa kagamaran sa dakbayan.
7: Kapitolyo ni Batumag modernization alas sa disaster response system ni ini.
6: Balita gawas sa nasod. Ubay-ubay ang rekalasan na itubong pag-ulbo sa northern Myanmar.
7: Sa negosyo, DTI, nakapaglantog maayong pag-export sa lamaglagot mo ng ubi, ingon man ang kalawansi, gikan sa nasod.
4: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay, Pilipinas. Tungkaw
6: na mga mahinong danon, ganyan wala radyo.
7: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Hator mga impormasyon ngayon mo masayran.
7: Ang ayan mo madunggan,
6: una sa radyo,
7: una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one, number one, number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
7: Number one,
4: number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide, nationwide, nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
8: Gising na!
4: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na may galang Lunes! Pizza uno na may galang sa buwan sa Hunyo tuiga 2025. Sangat sa kinitabog ang para sa Sir HP Aramin sa Bukta Bingang ni mga tigbalita.
7: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
6: Ako sa Mnora Jaman, Arlo Basamante. At ang tamig ka na sa Lasay, Santak na sa Butang. Pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita.
4: Who

na late ang buto. Hoy, may butang sa itong mga kaigsunan dari sa ato, sa sunan, sa sugbo. Sa itong mga saringan, ka mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, sa nakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit, ka mga nalabigan, sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, sa Marlite. Pimera ka mayan, may galas sa Western and Eastern Visayas, kaning orasa, namina og namati na may galas, tulungan ang unang radyo ng balita. Onya, kining Hunyo 1, mga higala, memorable ni sa ako ang pagsud diri sa DYHP kasamang cases minya. Hunyo 1, 2006. Nagsugod nga nanaw-kanaw ang tingog ni Arnold Bustamante. Kasamang Ken, 22 ang nakalabay. Nitingog ang tingog ang niya nadungog ang ngan nga Arnold Bustamante sa DYHP 2006. 22 di mo dahil, no? Grabe, hadali aras panahon. Ay. Ang tuo pa man ko may ganag lima pa ko katuig dali sa DYHP. 22 na! Liaraa, pastilan mga higala. Panay, nakaingon, maingon pa nila mga higala nga wala na yun. Di na yun mga higala patanon. Ang tingog na ko dali sa DYHP 30 pa ang edad. Uy, uy, naklaro itong edad na naklagihin. Uy, naklaro itong edad. Bainti katuig na kalabay, karong adlawas. Gicheck akong pangan ni... Kasi ba ito yung nag-angkor at nabuntag sa'yo? Bernie ba ito? Bernie? Sila si Bernie, si kasamang Atty. Rufil pa ito ang nag-broadcast sa Kadlaon, mga higalahan to alas 8. Wala na ilang programa, mga higala. Sa di pa ito, balita pa ito sa Kadlaon. Okay, may butang sa mga nakasunod sa akong mga sa akong career. Char. Ay gala mo na. Mo na, no? 22 na. So, grabiha, taas-taas yun. May butang po sa itong mga kaigsunan ng Minaw karon sa ilang testag sa mga panibay. Nagtanaw sa Facebook. Kung asa ka man sa Tibuok Kalibutan, may butang dinhi sa Pilipinas. Onya karong adlaw sa Begala. Sugod na natong atong mga promo ha. Sugod karong June 1. Atol sa 20th anniversary ni Arnold Bustamante. Sugdan ang mga promo. Karon tataw ha. Standby. May butag sa atong mga taxi drivers, bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga driver may galaga na sa kainasa na mga sakinan ng oras sa karon sa kabuntagon. May butag, dunay new good news ron ha, ugma nga dalawa. Dunay good news kay dunay rollback sa produktong petrolyo mga higala. Tagilang sa mga programa sa DYHP o sa magkaha sa Facebook page nato sa DYHP Aramin Cebu. Ang update mga higala sa pilay presyong pagkaltas. Pagkibra may gala sa presyo sa produktong petrolyo kay patuman og mga adlawa. Samtang sa bikasmahin, may buntag sa mga nanay. Kailanon sila tagstag sa mga kusina na nagkay sikay na. Aron nga makapamahaw na ang ilahang mga membro sa pamilya. Karong nga taon-taon. Arita may gala sa atong answer to win promo. Naku matuduri akong kuan. Ana ba? Napadari ang atong drum roll. Ang atong pangutana karon mga kasama ha? Ang atong pangutana sa ako sa una.

0: ¡Ah! ¡Ah! Esa, la. Exacto, que se la. ¡Ah! ¡Ah, qué da! Kinsay mo daog pagka-presidente kung himoon ka ng adlawa, ha? Kinsay mo daog pagka-presidente kung himoon ang eleksyon na karong adlawa. Kinibase sa usa ka survey, kinsa ang mudaog pagka-presidente kung himoon kini karong adlawa? Kinibase sa survey, mga higala, sa usa ka survey firm, onya na broadcast na mag-inimigalas tibuog ka Pilipinas. Ala, tubag ang tubag ana, mga higala, daganta mong hinta. Ang kanang babae nga nag-birthday kagahapon. Gagigukod sa mga congressman. Kinsa ni siya nga kung himoon ang eleksyon karang adlaw, siguradong mudaog yun. Kinsa ni siya?
1: Sino siya?
0: Pareho naman sila birthday ni Ma'am Mary Ann Abadilla. Nag-birthday sila kagahapong adlaw, 48 years old, kining atong gitumbok. Amot lang si Ma'am Mary Ann Abadilla, pareho ba sila kining edad?
1: Sino siya?
0: Ala, tubag, may gala sa itong pagkutan ang inyohang buhaton. I-like, i-follow ang DYHP Aramin Cebu. Onya, i-share ang atong program, ang unang radyo, unang balita, mga kasama, ha? Ang atong pagkutana, kung himoon ang survey naman, kung himoon ang eleksyon karong adlaw sa pagka-presidente, kinsa man ang mudaog? Matod pa sa survey. Kinsa?
1: Sino siya?
0: Marat may gala itong answer to win na promo. Karong butaga, ha? 200 pesos. Sino siya?
1: Sino siya?
0: Ayan namang popular rating, mga higala, saka 54. O niya ang presidente, mga higala, negative 50. Yeah. Okay, ito balikan, begala, ang atong mga hisgutanan ka ng tataon, begala, sa atong pagpanaguman, ha? O niya, ang inyong tumag, hantod, alas 5, ala, tumag mo niya. Kailangan matagalin mo, ano, Ala, tumaga ang atong pangutana, karong buntaga, mga kasama. Ang mga tumag, makadawat, begala, 200 pesos. Sa lahang GCash. Kaya pa ko sa inyo mga radyo, kaya nga itong mga kabanan sa Research Department, wala, nagsuroy-suroy na. Kaya bang hatag na po may galag bugas o chorizo. Karang butang. May butang sa mga karinderya nga nagpabinaw ka ng orasa. Nagsige na may galag tagod sa nga mga lamas. Aron nga isagol sa sudan, putahing, ilang lutuon ka ng butang. Namiroon higop may galag sa baw nga kanabitang isda nga perting labasa. Bisa kung siyang isda, basta kay labas. Wa na yung problema. At sa check, may gala sa kasama ang gadget sa mampong sa erot na may gala ng mga presyo sa lagunang paralitons, carbon. Yan yung mga orasa. Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
2: DYHP, tutong presyo sa merkado.
3: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpapinaw ni nga itong stasyon DYHP, RMNG Bo. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga brahay diri sa Carbon Public Market. Ay may buntag yan ni atig ni Kuya diyan sa Ati Elmaris Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag yun dati, Kuya. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanon diri sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, 180 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 22 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Sikwa, usagatos ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 25 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Talong, 60 ang kilo. Beans, 130 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Tatak Arinan.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Daghang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Ipitibo kini pangontra sa mga pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhato!
0: Daghang salamat kasama ang Jesse Samampong. At o balikon, may ganang pangutana, karabutaga. Kinsa ang mudaog pagka-presidente kung himo nag-eleksyon karong adlaw kini base sa survey. Kinsa. Ano tumag, hantod, alas 5, may galang tak na sa buntag. Kaya manawa, manghatag, may galang 200 pesos. Alang sa mga makatumag, ha? O niya, sa'yo na kayo may galang yung buhaton. Ha? I-like, yung i-follow lang ang DYHP Aramin Subog, ang Atty. Rufil Fernandez Manyok na page. O niya, i-share ang atong program, ang unang radyo, unang balita. Karong buntag, mga kasama. Para na'y sikreto. Aron nga makadawat kami galaga 200 pesos. Unya sa mga balay-balay. Mga balay-balay pakusgin niyo mga radyo kay atong mga kaubanan sa Research Department sila si kasamang Julius Barili, sila si kasamang Lailin. O guban pa, manuroy na mga igala sa mga balay-balay. Kisa tong mapaminawan may galang nagtingog ang radyo. Makadawat may galang bugas o chorizo. Natay panghatay may galang bugas o chorizo. Di, ha? Magpaha na sang chorizo sa gawas. Atong pabahaan o chorizo may galang Jack Bayan sa sulbo. Lamtang sa bikas bahin. Kagahapon mga igala na kurat mi sa balita. Eh. Kay di ay usa ka 80 anyos mga igala kapin nga lula ang naapil sa pagkasunog dito mga igala sa Kalahuan lungsod sa Minglanilia town. Ang kining maong 80 anyos mga igala na ginusara nga natog kay ang iyang anak, oy namista man dito skuan pikas barangay nakadlawon na buntag uli hubog pa gyud. Si lula nga di na taon kay may gala ka kwan ba ka kita di na kaayo mga gala kalihok wa na kagawas balay pagkaog daw mga gala sa balay napaig sad may gala si lula dooy kayo ang yang igsuon pod nga kwan na sad kanang tiguang na sad wa na gid katabang kana silingan naman niya may unang nga nakakita nga nasunog ang balay sing igsuon Panay nahitabo kagahapon kuratang nakurata may gala sa mga balita pagkakuana pagka sa bedroom tele nahitabo sa kadlawon. Ecstasy. Pagka Sabado sa Kadlawon. Pagkaluoy kay may gala sa maong nga hitabo. Samtang mga dagko nga mga balita pun may gala itong atangan o pagkatagad sa itong tulumanon dari sa unang radyo ng balita karong taon. At sa check may gala sa kasamang Jean Gallardo sa patrol na ning oras sa karon sa kamuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
5: Good morning kasamang Arnold o kasamang ka na aniya ta karon nag limilingit sa kadalanan din is may barangay inayawan kasamang Arnold.
0: No.
5: Atong gisusi karon din hi kung kumusta ang atong kadalanan. May nilang ganit kay wala gyud ni uwan kasagaran ra gyud mo uwan.
0: Wala nay mura nagway uwan ron kay mura og nindot pa ng langit.
5: Nindot, hayag gaayo po na nga ito ang langit kasamang Arnold. Maragwagin tayo nakita nga pagpanag-um. Natay mga nakita pa din nga, pipila ka mga bituon din sa itong kalangitan kasamang Arnold.
0: Dumanang, pero panagbanag na, no? Nakita na ito ang langit, murag hayag na?
5: Hayag na. Hayag na kasamang Arnold nga. Ang ito ang kadalanan, bisan o padung na hayag kasamang Arnold. Ubay-ubay na po ang ito ang nakita, no? Nga nangagi din hi. Kasagaran dyan din hi, sa barangay inayawan kasamang Arnold, mas dagan ang e-bike. Kaya mga iskinita, manggod ni din hi kasamang Arnold.
0: Pero so, kumpiyansa rin, eh? Kaya murang gitro ba kayo?
5: Nga ato arabang e-bike ka sa mga Arnold kay bawal ang gundi sila ng highway. So mao na ang mas daghan din is by barangay na yawan ang mga e-bike kay makasudra man sila mga iskinita, mga skina-skina din ka sa mga Arnold niya. Kaning barangay na yawan, daghan man po kainig sa dunon. So ito din ka sa mga Arnold. Mao na ang mas maka dagan-dagan po lang ato ang mga e-bike din here. Gawa sa atong e-bike, daghan po tayo nakita ang mga motorista na ito nga nagbiyahe, mga habal-habal drivers. Ato ang mga taxi si drivers po sa mga Arnold na ngagi na po din kay kaning dalan din sa barangay na iwan pa doon po ni dito laho sa may SRP. So daghan tagalupsan din sa ato ang nahimutangan ka sa mga Arnold niya. Kuan kayo, uga kayo ang atong kadalanan lahi sa mga niaging adlaw, katong niaging semana ka sa mga Arnold na maring straight good ang pag-uwan-uwan din sa may barangay na iwan. Matinga na lang ka nga, diri gauwan pero abot nato din na sa ato ang dapat sa station murag ugar man kaayo ang ato ang daan. So pero karon ni noon kaya wala tay na sinati nang pagpanaligsik o maski uwan ka sa mga Arnold sa kadgahapon o pagsabado wala tay na sinati nga pag-uwan niya. Ato nga medyo igang lang sa pagkakaron ka sa mga Arnold so murag di ba ka po di mo uwan ra og galit kay murag lahi ang pagkaigang din ni wow. Sa diri sa ato ang nahimutangan ko okay. Sa mga Arnold.
0: Sige.
5: So mingaw pa nato ang kadalanan pero mo dugang taghatag og update.
0: Kaya ito mga vehicular accident desk pardo gabi di ba?
5: Vehicular accident po. Mga itag update ito sa mga Arnold kasi nakita na ito sa video mura man ito napilo.
0: Oh, napilo ang lawas taon. Murag nabali.
5: Pero galihok pa man inoon ito. Hopefully ka sa mga Arnold. Natabang pag din taon itong tawhana. No? Pero mga highlight tayo dugang update ato ka sa mga Arnold. Labi na sa mga pangitabo sa ato ang palibot. Karon nga gasugod na po taga. Laing buwan na Lunes na sa mga Arnold. June 1.
0: June 1.
5: First month dahil ron sa mga kwartahan.
0: Ano man?
5: Usamang kanila.
0: Hoy, anniversary na ko rungan lawa sa DHP. Pero ang forma, ang kwanan eh. Kay karong adlaw pizza uno yon 2006 titingog ang ngalan o nadungog ang ngalan ni Arnold Bustamante.
5: Kasama ng Arnold, happy anniversary. Unta magdugay pa kasama ng
0: Arnold. Ah, taga ang patag kusog sa Ginoo unta.
5: Usagid ka sa mga gitanaw ron sa mga bagong nagtubo sa journalism ka sa mga Arnold. Ang nagtanaw sa minimo.
0: Ay.
5: Nilapas sa minimo. So, hinaot me nga mag-upan.

0: PYH Yucatac or Rebels.
1: Tayo salamat kasama ang Jane Gallardo. Onya, atong winner, karabuntaga mga kasama. Ato sa tingunahan atong winner mga kasama. Ang nakadaog! Ang sakto tubag, kay puro may sakto tubag lang ang mga gipang tubag may gala sa atong Facebook page. Sakto tanan. Why na kwan? Why na saag tuwag ha? Why na saag? Ang pangang tubag mga igala sa itong pangutana, kinsa ang mudaog pagka-presidente kung himo ng eleksyon kanang wadlawa base sa survey? Ang tubag na mga igala, si Sara Duterte.
2: Correct ka dyan.
1: Ah. Si Sara Duterte, kung karon nga adlawa himo ng eleksyon, siya may palaran. Siya may klarong daog.
2: Correct ka dyan.
1: Ang nakatubag, mga igala, ang napilihan sa itong tambiolo karamuntaga, mao si Emeline Miao Otadora. Si Emeline Miao Otadora, iyang gishare, mga igala, ang itong program, o niya nakalike siya, mga igala, sa DYHP RMN Cebu, kang Atty. Rufil Fernandez Banyo.
2: Correct ka dyan.
1: Ah, congratulations, kang Emeline Miao Otadora. Dapat ay pangunta na o niya ang taon-taon, ha? Ay mo gawa na kaya pati lang pangutan na mga kasama. Samtang sa Bigas Bahin. Samtang sa Bigas Bahin, alit na may gala sa di ay nag-viral may gala nga video. Dito rin sa Lapu-Lapu mga higala. Na-post ni sa Facebook kay kining mag-asawa nagpahilot sa Osaka kuan massage sa parlor. Siyempre, magpahilot ka kasamang kaysa sabihin niya, di ba mo pwede nga magdungan mo sa mga asawa sa kwarto, di ba? Lahilahe na sila, lahilahe, o tapad-tapad, o lahilahe nga kwarto. Na yung nga massage parlor, kung nakasood ka massage parlor nga, kanabit ang kuan lang ka ng habol ra ang, ano bitaw? Pasingan? Ah, kurtina, kaya kurtina. Marag habol ba? Marag na yung kuan, marag na yung gitabil niya, madunggan ganin mo niya, dim ang suga, dim. Madunggan nimo ang tingog sa pikas. Sa ito pa, kana, wala nagwa na ikuan ka ng hung-hung-hung-hung na niya. Sir, kanangag extra. Usan extra? Extra unlan? Extra ka kuan ba? Kanang lain na. Lain na. Hilot. Ha? Usan nga klase nga lain nga hilot? Pa-blind-blind ko naman, pa-blind-blind. Pero hung-hungan ka na. Pero kung nagan sa kwarto, anaong ka niya nga, sir, pwede ka kuan ka ng laing extra, sir. Ang kasabot na ka na, sa lalaki na siya ihagad sa babae, din na siya ihagad sa babae. Uy. Sagpaon ka, sagpaon sa babae, anak. Ano ka sa lalaki, kaya mga lalaki, mga pagka, may pagka, kuan, ni burukintom sa nilalaki, sir. Naay magtiayo nagpahilot dito o nagpamassage ba? Parelax ba? Uy, unsa pagkaunsaan ni reklamo ba yung uning bana? Kay gihagad man nun siya extra kanang ana-ana ko, no? Unsa may ana-ana? Di ay video ay. Di ay video. Nakatap may gala sa social media. Tantanaon ko, no? Kasamang Gerald, go ahead! Ang audio. Pero timingan ninyo, kamo mga masahista, timingan ninyo kinsa inyong istorya.
3: Bounce Carrillo, so...

0: makaingon ko ba basin mo nang gawas na ko kay lainan mo kay sa doktor man to sa naghilot na siya sa kong head doktor na niya bag ano siya sir di ka mo itong something word nga punal niya di mo ko familiar na kapila mo si pahilot wa dyan may kasuway ano mo yung nanan niya
1: Ay de pahi ay de Sulod sir ay de pahilot ay de pahilot atos mga kwan atos sa tong kay igsoon na to nga mga blind ba May palito kay sulit pa kayo ang kwan ang kanang hilot kanang kana diha di man kwan diha god
0: pagingon niya og
1: bawas panuhot
0: kay sa bawas gani na ko ni anam kanin siya nga sir basit mo reklamo ka sa gawas ana ko Ang unang natin ko mareklamo, dari, pero sa kong asawa, asawa ko rin ako, sa iha ko,
2: masulti. Ano mareklamo sa gawas?
0: Dari pa, inigawas, gignan ko niya.
1: Ah.
0: Oo, gignan ko niya. Di ba, miss, nianam ka, ako nalang good. Ako di mo no, nakasaan na ka, mas maayo pang...
1: Dahil na, di ba?
0: Maayo pang
1: sulit. Mauna niya.
0: Okay. Di, kaya nianam siya nga. Sir, basin mareklamo ka, mukhaan. Sir, unya lang siya.
2: Sige, buhay na lang siya na
0: Alibay naman ko na ko kay Giloon naman ko
1: niya. Inosinting marunong lagi. May panik ko na. Kampumanes, inosinting marunong niya lagi. Hasad. Di, uban man niya ang asawa, God. Uban niya ang asawa. Kung di pa niya uban niya ang asawa, di niya mureklamo eh. Di, like, di sayop yun yung mga hatsal sa masahista. Sayop yun eh. Di mo na yung tawag nga, Sa pagpadong nimo dito lagsik pa ka kay kanang luya ka ba kay gusto ka nga magpalagsik oy pagawas din mo na samot din mo ka luya May pay sa buta kanang blind ka magpahilot diha sa Yalay or diha sa IT Park na diha napod sa Robinsons Galleria napod diha sa may GY Square na diha na sa Ayala o sa kanang sa IT Park na sa higda Pwede ka mahigda diha. Eh, hilot ton yun ka. Kanang hilot nga, huwag tanggi mo panuhot ba. Nya, kini mga blind na to nga mga kaisunan, dili na sila mo ingon nga, kuhan mo offer. Dili na sila ana. Kuhan na sila. Dinius ko na ilaha ka ng, huwag yung kuhan ba. Why sagol nga, Malaysia. Nadri ay. Kaya sa tungrahan lang kamay, kasamang cases min niya. Dari, nariya, sus, inigawasin mo diyan. Makita po niyong panagway sa mga babae saan, magdungan mo ka, honest ka rin diri, ya? Wala nga si Gerald, di mo suun na diya. Di mo suun, Gerald, siya, kaila ko ng mga babae diya, sir. Kaya kung suun ka diya, magpakuan ka, inong ka nga, kung ano, nagpakuan diri, oh. Riz Capitol, Iscario, nariya, oh, inigagabi, peting hayaga. Klaro kay kay inigsud nga nanon man guna diha nanon sa na diha nga kuan manghikap pa maghikap ya kamo do kana ning laki basta hikapon magpaoraray mahinoon ana na itamo may kala asa kay ning dapita ning massage parlor murag kuan tekan ni mandaway maghani kaya ingo man siya nga dito sa liloan pero may kong magpahakwan ito may problema marag dari ni dapit sa gawa dili na Cebu City marag dito na sa Mandaway o bakha lapo-lapo pero duda ko Mandaway ni kining nahitabo may gala sa kining nag-viral ron ala nag-viral doon Tergana may gana na now. Tanbay sa mga balita may gala. Uban lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. At oras alas 5.04 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Danet, Karolasan,
6: Edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na iya kong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koy. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, agataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
7: Original Koi Herbal Capsule.
8: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyo nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na yung hawa.
11: Pwede na yung hawa. Pwede
10: na yung hawa. Ano ka, binta na ka.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
19: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Said. Health Report. Health Report.
20: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
6: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito yung sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko naglost og hope sa God nga magamit ani. So naginom ko, sus karon alam na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay baw nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa maywa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mo gamit na taani lami yung gayo tanan na to nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
22: Oras sa mga kasama na 5:16.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Padayang naguna si Vice Presidente Sara Duterte sa mga posibleng mahimong kandidato alang sa pagka-presidente sa 2028 na eleksyon. Samtang napapirin usab ang maayong statistics o satisfaction rating sa tarawa sa nakaduol ng impeachment trial sa sunod buwan. Ang resulta sa Pulse Asia Survey nga gikomisyon sa Strat-based group nagpakita nga 51% sa mga Pilipino ang mubuto alang ni Duterte kun himo ng eleksyon karon. Sinaga sa Rimi Orlene Robledo ng sunod gining adunay 43% sa Bicas Bahin. Ang survey sa Social Weather Station gikan sa Marso 24 ng tunas sa 31 nagpakita nga 54% sa mga Pilipino ang natagbaw sa performance ni Sara Duterte. Si Senador Vicente Soto III, na mapay Senate President sa Rihaga, gihimo ang survey, anay sa naasa kaduhang dapit, nga doon ay 44% nga satisfaction rating, kini basis sa SWS survey.
24: Samtang sa laing balita, doon kutog parang adlawa nga higayon, si Vice Presidente Sara Duterte nga magkanuso sa tubag alang sa articles of impeachment. Matun sa Senate Secretary, mahimo nga matubag si Duterte nga personal o ka ipaagi kini sa iyang abogado nga pinaagi sa electronic mail. Si Duterte nagsaulog kagapon siyang adlaw nga natawhan subay si ini si Kabataan Party List Representative Reneco na nawagan nga atubangon sa Vice President ang question bato kaniya. Ang impeachment trial sugod na suliyosay sugang tampon ni Duterte daan ang namahayag nga andam kini kanunay pagatubang sa impeachment trial karong sunod buwan.
22: Samtang nagka-coordinate na karon ang National Capital Region Police Office ngadto sa Senate Office of the Sergeant at Arms aron pagsiguro sa seguridad ug kahapsay atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo Tuyo. Or Asilo Tuyo nini mao ang pagsiguro sa maayong pagkaduma sa crowd control sulod ug gawas sa Senate building atol sa impeachment trial. Nakikoordinate sa bang NCRPO tali sa USA kung ang yan bang magbutang o barriers. Tungod sa rekong adjustment kagimo alang sa o himuong alang sa impeachment trial. Una nini si Senador Vicente Soto III nasagmuyo nga to sa kapulisan o gubang security personnel. Dihang ang iyang sakinaan, gikuninitan sa mga protesters sa paggawas nini sa Senate building.
24: Samtang sunog ang pambalita, ginsister ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang mayuriya mahimo makaumo ng Blue Ribbon Subcommittee para mapadayon sa investigasyon labot sa giingon nga anumalosog ang mga flood control project sa gobyerno. Mato ni Cayetano ang pagsupak nini nagpasabot lang o pagsuway o babag ang makapadayon ng investigasyon labot sa flood control projects. Si Senate Minority Leader Vicente Soto III una nang namahayag nga ang pag-umulog mga subcommittees kinahanglan nga ipaagi sa plenary aton sa pagpadayon sa session karong adlaw. Ubos sa lagda sa Senado ang committee chair mahimo motudlog mga vice sa chairman o maghulmag subcommittee kung gikinahanglan.
22: Alas sa 5:20 na, nabot kagapang adlaw sa nasod ang Vietnamese President o Communist Party General Secretary nga si Tu Lam. Alas sa 2 nga state visit ni Anini gikan sa kagahapon hangtod karong adlaw. Ang pagbisita ni Lam sa Pilipinas may labing una alang sa usa ka top party leader. Nabot siya og alas sa 12:40 kagahapon sa hapon sa Villamor Air Base sa Pasay City sakay sa Vietnam Airlines sa flight. Kaba nila ang iyang kapikas nga si Ngo Phung Ly o Lai o gitagaan sila o arrival honors. Ang nagsugas kanila mao si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
24: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, makasinating labing taas ng adlaw kung daytime. Abaganasod ganaas sa Northern Hemisphere karong Hunyo 21. Samtang dunay makita usab nga meteor shower sugod sa Hunyo 22. Matod sa pag-asa sa Hunyo 21 magsugod ang summer alas sa abaganasod ganaas sa Northern Hemisphere ug winter na usab sa Southern Hemisphere gabahin. Mahitabo ang taas ng adlaw kung ang sun maabot sa pinakatumoy sa kalangitan o kawanangan hinungdan nga sa Hunyo 21 masinati sa Northern Hemisphere. Masinati ang labing taas nga adlaw kung daytime o ang pinakamubo nga gabi'i. Samtang matod sa International Meteor Organization, ang pag-asa ni Butiag ang meteor shower para yung makita hangtod na sa Hunyo 27.
23: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Kaya itong ang paparagubang ipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga may muhatag ni kalagaligong salamas kaligong sa atong immune system. Aron nga di tadalang nga masakit. Busa ikaw nga napaminaw karon, batasa na. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule kay mabatok ni sa mga balatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagkabang sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimegala pagparigon sa atong immune system. Di tadali may galang matakbuyan sa bisanon sa gamatang sa sakit sa lawas gamikan sa mga vitamins na anini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original Quer magkapsula aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Cherish Pharmacy sa Kabatuis Island, Hero Pharmacy sa Odanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
24: taas bomb pressure si Budigoy Kabadunay hypertension basin taas ng sugar at basin may diabetes kanyo ka may bow at taas ng level sa blood sugar magkapagay kinis material walls mapalapot si Budigoy sa nakarason nga na magka hypertension ka umataas ng imong dugo ang diabetic hypertension marusulta kinis pagkabuta pagraw si kidney o daghapag mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dalipagkais mga sabad pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki busa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 durakini charantine gikan sa paliang nagsuhit sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa pag-imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni simong katulog makapugang pag-isay for acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension ubistaw sa mag-klinika di alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized general machine analyzer na kinimimutang ni Smedia ko sa Street sa Smedia ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
22: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung tas ang levels of vitamin D3 diya sa itong dugo ang itong mga immune cells, magka-function sa kini maayo, magka-produce kini og mga panagang, mapatay kini sa mga viruses na dili pa kini makasulod sa itong mga cell wall. Busa ka nalaw ang kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% nimo sa America sa Life Extension Foundation, number one kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilalan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mga tagilig libre o quality consultation kanadlaw ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akinim mutang gano'n sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Diyas konsolasyon, darap po'y Life Extension Clinic. Nga namin mutang gano'n sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City na namin mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po din yung makontak ang hotline sa Life Extension Clinic sa 0917-318-1161 o 416-1655. Alas yung duga pagkutan or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 dinis yung tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas gabahin ni kabakanunay nga makonstipated pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa yun o pagkain ang damo ng Super Fiber magkulang ka sa kabaso ka tubig imong imix dito. Ang usagin ka sa shea sa Super Fiber. Unya pwede ni mong imnon kung ari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka na before pod ka nga makatulog. Para mas nindot pag ng efektos pagtig ni mo sa Super Fiber, idungan ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilo sa dina sa Life Extension Clinic.
23: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Ay! Dara, dara! Tara po lang pangutan ng mga igala karong buntaga, karong orasa. Onsang arasod. Onsang arasod, may galang ang ilang presidente ni bisita diri sa Pilipinas alang sa Osaka State Visit na nagsugod kagahapong adlaw. Ah, dara. Dara pangunta na sa itong answer to win promo, ha? Onsa garasod nga ang ilang presidente naabot diri sa Pilipinas alang may gala sa state visit nga gisugdan kagahapong adlawa. Narani sa Asia, ha? Narani sa Asia. Ang galing nasura, mura og kuan mo tayo ni, kanang nasa Southeast Asia rani siya nga nasod. Onya, kasagaran, daghang kayo mo ato dito? Oh? Dahaghan kay mga ato rin nga nasura kay Warang kuan man ni kanang dilipulan oi dilipulan. Sayo ta pulan sayo. Seling selingan na nato naso na at bangay na at bangay. Sakop siya may gala sa ASEAN, kining Association of Southeast Asian Nation. Narana diya may gala niya, at bangay. At bangras palawan. Na diya, kanatawan yung mapa. Narana diya. Pero mga kuan na sila, mga Chinese speaking na sila. Masalay lang language diya sa kuan. Ang ilang mga salutihan na murang Chinese, pero lahi na sila salutihan ato mga igala. Dele Japan! Dele lagi Japan, dele. Dele po Indonesia, de. Basta na niya! Kada at pa, nara niya. Oh, nara niya. Kada ako, nang itudlo na ko. Nara niya. Gapon, abot nila presidente dari sa Pilipinas alang sa Osaka State Visit. Kung namin ako ka sa newscast karang buntag, ano ka ba, ka? Mo na itong napangutana karong buntag, mga kasama. Napinitubag o Republic of Bohol. Katong sauna nga play mga Saigon. Sama na ben. Lilia Salonga. Okay, kabalo na tanan. Oh, na, wala. Kabalo na tanan. Okay, kabalo na. Mana! Ala! Mana siya. Basta mana na siya. Alas 5.30 na.
2: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
32: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, eh, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka-adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon eh, nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
31: The Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap.
7: 45 pesos lang.
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako believe.
16: Said Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
19: Sir, health testimonies.
20: Health testimonies.
19: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
33: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko awan ni kalusan Dios wala. Wala na ko nakapatik up wa na magud gibati nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
19: Sed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
33: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko awan ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik up wa na magud gibati nya ka antok karon nag ningin din ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na bisita.
34: Your bill, sir.
35: What? 40,000 pesos for dinner?
34: 1,400 only, sir.
36: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
34: Your bill, sir.
35: Order for more. Dessert?
36: EO. Love your eyes.
37: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
38: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
39: Kagara og tambal gipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Ginta na gyud akong gibati.
38: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
40: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
41: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Kaya sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. at sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ng Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa mga kasama, alas sa 5:45 na.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 des tong dugo, makafunction usabog maayong atong mga cells, makaproduce kinig paragang, makapatay sa viruses sa dipakini mo sulod sa atong cell wall. Busa, inom ka ladlaog, duhang at tura sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sa konsolusyon na ni sa ADM Building sa Barangay Kansagas Konsolusyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Atin sa gatong atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kind kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kino yung pinakaunang kape nga doon sa gold ng vitamin D3. Mao na magkakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini rich mushroom extract nga doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitong kini mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagkikinig mangosteen fruit extract. Makabati kini sa oxidative stress. So, kini nilang panaot sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao na mga piganita sa isbundag ang atong inlon mao ginang Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapi na ka magka-vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pilos sa dinha sa Life Extension Clinic.
11: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Never buy nangawat kinis department store na dakpan kasama sa balita Radio Man Paul Lauro.
11: DYHP Tatak RMN Report.
13: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, dirini sa Sibmore, sa Maya, Imol, and Bacalso Avenue, Barangay Pahina Central, ning atong dakbayan sa Sugbo. Agya na dakpan, mao si Catherine Lapiseros, 32 anos, niya taga Baybay Lite, napagitabdangan siya na ni Moyo, Teresa B. Rodriguez, Barangay Sambaldos, ning dakbayan Sugbo. Yang gikuha kining mahalon nga, kinigitawag nga, non-sensitive unya mo balor ni sa kapin usa ka libo ka pesos o usa ka butilya nga cleaning conditioner nga mo balor pod og 368 pesos na ditina ni siya karon sa atong kapulisan. Kasama mo sa RMN Patrol Uban Speed Palo Jesus Mampong ako inyong radyo man Polaro, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo, nationwide.
10: Samtang publiko ng mga tungaan sa Dakbayan Sugbo, aktibo nga mosalmot sa 2026 National Schools Maintenance Week, sugod karong adlaw. Kasama mo sa balita ng Jamanidibulunos.
11: DYHP, Tatak, RMN Report.
14: Aktibong musal mo sa 2026 na eskwela program ang publiko mga tungaan sa Dapaisug, Busugod, Karong Adlawa. Hagos sa kasimana nga pag-andam sa mga tungaan alang sa sunod tuig tingdungha, ilusad sa Cebu City Schools Division sa Bukirang Barangay sa Kambinukot. Mato ni City Schools Division Superintendent Nifa Bongo, nga tumong nini nga masayod usap ang mga tinun anong ginikanan sa kabukiran labot sa mga programa.
15: Para ma-aware sa sira dito ang bukid, eh, aware na biya kayo diri sa syudad.
16: First time in mo sa bukid, yun.
15: Buwan, kaduha na. Diri man sa admisa south sa una. 2 years ago na.
14: Subay nini, gawhag ni Bongo ang mga ginikanan sa mga tinunaan sa dakbayan ang mga labot sa nisutang kalihukan.
15: Gawhag sa ako ang tanan nga mo-participate sa ilang respective nga mga schools kung asa na-enroll ang ilang mga anak.
14: Si City Schools Division Superintendent Nifa Bongo sa nasairan ang 2026-2027 school year sa publiko mga tunghaan sa nasod purma lang mabukas sa Lunes sunod simana. Kasama mo sa Cebu City Hall at sinayang inyong radyo man Eli Bolones, DYA HP Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
17: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa napun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
18: Ni paibaw ang chief negotiator sa Iran nga dili mo uyon ang maong nasod ngadto sa bisan unsang deal uban ang Estados Unidos kun dili makasecure kini sa hingpit sa Iranian rights taliwas pagtumaw sa mga taho nga ang Amerika ni padana og mas hugot nga peace proposal balik ngadto sa Iran. Tuni ini mahimo makapektar sa sugyot nga posible mo palangay sa pagkabot o kasabutan aron formal nang tapuson ang giyera sa Middle East ug subling pagbuka sa Strait of Hormuz uman sa pipila ka semana nga mga negosasyon. Apan nagkanayon ang chief negotiator sa Iran nga dili sila moaprobar sa bisan unsang kasabutan hangtod masiguro nga mahuptan ug mamintinar ang katungod sa Iranian people. Una nang nasa Iran nga ang mga prioridad ni Trump sa pagkabot o kasabutan dali sa Iran naglakip sa paghunong na sa maong nasod pagdevelop og nuclear weapon ug subling pagbuka sa ibabagan nga shipping lane sa Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
17: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Radyo mo nationwide.
10: Oras alas 5:51 na.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
23: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong pabatian si Ma'am Emma Ermac.
24: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
25: Karon minus na.
24: So, wala na ngayon?
25: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na.
24: Ah, meron po kayong sugat sa paa?
25: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon magigakuntiil. Lili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ko nga na life extension bitre kay mubi na kaku anako ko oh, pag December go December tik naman New Year daghan kay lang hatag na ko diri mang makaon kay dili na ko nako ka New Year ba dili na ko ka kaabo sa 24 okay kay bang life extension sir sumpayan na kung kinabuhi
23: life extension vitamin D3 for longer life.
0: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
2: Usa?
4: Super Fiber.
23: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa mga kasama, alas 5.55 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: Padayon ta sa itong mga balita, Cebu City Council

0: CYHP Tatak RMN Report.
1: Giduso na ni Cebu City Councilor June Alcover ang ordine sa haon ng pagprotehir sa mga senior citizens sa syudad. Kini ilabi na sa mga indigent, abandoned, homeless o guban pa. Gusto ni Alcover nga kini matagan ko puyo ang sanakpayan gawa sa lamian ng mga pagkaon o ubang serbisyong medikal. Labaos tanan, idili sa proposal sa konsehal ni Dakbon, pusasan o bilangguon ang senior citizen nga nagpakilimos, naglatagaw, natug o naninda bahinoon dapling sa kadalanan sa dakbayan. Ang ordine sa haon ni Alcover iyan ang gidusugan to sa tulo ka komitiba sa City Council. Sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini.
2: To refer this proposed ordinance to the Committee on Laws, Committee on Social Services, and Committee on Budget.
1: Si Konsehal June Alcover, ubos sa proposal sa Konsehal, kadto makalapas nini makatubang o administrative sanctions, mandatory investigation, gawas sa civil o criminal cases. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Babanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
4: Nagto ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga posibleng mosettle ang inflation rate sa nasod alang sa buwan sa Mayo tali sa 7.1% o 7.9%. Kinituod sa pagmahal na sa mga palaliton o pagtibugsok sa balor sa piso. Apan alang sa Central Bank, aduna pa'y ubang factors o mga rason labot sa padayong pagsaka sa mga presyo. Kinumduman nga ang inflation rate sa nasod nitong buwan sa Abril, niabot nga ito sa 7.2% gikan sa 4.1% nitong Marso. Kasama mo sa negosyo ngayon, kining Radio Man Marisa Amadies, DYHP, Tatak, Amen.
3: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subli na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide.
6: Samtang Cebu City Mayor Mr. Archibald mo padali pagbarigya sa mga unserviceable vehicle o mga heavy equipment sa kagamanan. Sa Lakbayan, kasama mo sa Balik Tala Jaman Ilimulo.
0: DYHP Tatak RMN Report.
1: Ipadali ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagbaligya sa mga unserviceable vehicle o mga heavy equipment sa kagawanan sa Dakbayan. Kiniyero malimpyo na ang junkyard sa City Government diya sa South Road Properties kung SRP o Bukita pa niini. Ibadaba na ang kagawanan sa Dakbayan. Mukita o dulaan sa 12 milyon pesos gikan sa dulaan sa 400 ka mga sakyanan o heavy equipment kadin na magamit. Matunay Archival, ngayon ang imanduan ng Department of General Services kung DGS alang sa pag-dispose na ini sa labing dali nga panahon.
7: Ako manggin yan, request na nga mapost na gina nga magawas na din aron way hassle na
8: para mahawa na sa dang area diha sa SRP.
1: Si Mayor Nestor Archival na sayran nga ubang unserviceable vehicle ug heavy equipment na acquired sa City Government ngadto pang tuig 1989. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyong radio man Eli Balones, DYHP Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
6: Ay! Congratulations! Dala! Dala, nakapaldo ka ng muntag, ay. Nakapaldo 200. Congratulations! Satong winner ka ng muntag, ang sakto yung tumag, Vietnam! Mao si Gerardo Nadera. Iyan, nag-ibali iyang pangaan, no? Pero makuha naman na to. Kay iyang Facebook page, iyang gibali. Odra Reg Adiran. Pero ang iyang pangalan, Megala, sa iyang pag-chat, Gerardo Nadera. Gerardo Nadela, congratulations! Atong winner ka na butaga, sakto yung tumag, Vietnam! Ang presidente Megala.

0: nga bibisita sa Pilipinas alang sa state visit nga nagsugod kagahapong adlaw. Congratulations, Gerardo Nareda. Congratulations si Mamam. Or Sir Day.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ay, dahil po tayo winner ng mga galasos. Grabe, hapaldo-paldo ka ng buntag. Ay, ang hatag tabi ka lang tag 200 pesos nga kinini ang answer to win promo. Duha ka tag 200 pesos kagarinang buntag, kagadlaon. Unya ka namang hatag na buntag chorizo. Pagkalami sa buntag. At i-check mga sa kasama ang Julius Malili o ka mga kawanan sa gawas ka ng tataon, ha? Kamu din ang kanamina, pakuskipay niya mga radyo, basi kamu ang sunod nga palaran. Na makarabat megala o masakpan sa loong mga kawanan nga sa research department. Makarabat mo megalag churiso o bugas. Ano si kasamang Julius Malili na kasama na kasamang Julius. Good morning, Jules.
2: Good morning, kasamang Good morning, kasamang Good morning, Super!
0: Balik na.
2: Balik na.
0: Bibalik ako!
2: Ang katawag.
0: Kasi itong winner ka na punta kami?
2: Nasakpan sa mano. Sa iyo, kanisya. Pwede siya ligo ko na. Pwede siya itong trust. Ate, may buntag. May buntag po. Sa pagkala na ito, Mary Labitan.
3: Ang Labitan?
2: Mary Labitan.
3: Mary Labitan.
2: Minyo Daga.
0: Minyo, eh. Kailan ka mo kanak ni mo, ma'am?
2: Upat
0: ka buok, hindi lang mailhan lagi. Maranag duha. O sa sikrito, sa sikrito ni mo, ganong di mailhan?
2: Wala na.
0: Ligo lang. Ligo lang. Saro ni mong ba na, ma'am?
2: Padaw na trabaho, sir.
0: Ang sabi na maho?
2: Nara si Mitsa.
0: Hana, okay niya. Yung mga anak, pila edad sa mga anak?
2: Ang kinabagwangan ako, 29 years old.
0: 29? Pero ito edad ni mo?
2: Na 51 ako, sir.
0: 51?
3: 51.
0: Kita-kita rin eh, no? Kita-kita rin. Kung nagkaila pa sa una, kita ang dati magminyo.
2: Mo
0: ba? Pare-pareha ba itong edad? Bentinuibig mong kamagawangan. Sa mga
2: walang siguro mo nakita.
0: May nakita, wa. ang iyan nakita na yung bana. Mana iyan namin yuan.
2: Padong na to si Juti.
0: May gani, kaya wadiyan. Wakamati, kaya masuko gito. Nana kay apo?
2: Wala, pag-dutsira, nangita pa, wag kay uyap.
0: Wag uyap, uy, pastilan, mga igal, lahapit na mag-30, wag kay apo, uyap.
2: Laki, mga babae. Puro laki.
0: Puro laki. Ina nga, mangita, nagbabuhan niya, panguyab.
4: Wag babae.
0: Ma'am, permi ka mami ng BYHP?
2: Oo.
0: Unsa may oo.
2: Mga 4:30 na,
0: inig-ablay sa kong tindahan. Tindahan ni mo din eh.
3: Tari-tari to.
0: Dili ni sira-sira store.
2: Pag-upadong
0: na. Daghang mangutang kay masira-sira store man.
2: Kaya na po una na.
0: Ay, nako. Talawa doon sa mga tinda, dami. Tungo na lang, dawata mo ginagbay nga pahalipay! Bugas ang chorizo!
5: Correct ka dyan!
2: Pahalipay nga, bugas! Ate, ang tayo kasutin mo, nakaruat ka, pahalipay, gitan sa BYC. Tagang salamat kayo.
0: Aska gini gak kau paham di mam. Bapak es mam, oi bapak es mam gion.
2: Saya
0: ikut lagau. Saya ikut lagau saya mau tiga.
2: Kamu pun tak santo sapi. Kau mana kau teriti. Kita bang lain di depan siap. Arigato. Jon Iku ya. Oke, don't be so 93.9 FM. Ibu, kini yang kita bang Julius Bali. Di YSP. Kata.
0: Eh, saya be, saya be. Yeah. Saya. Saya odam, saya odam. Ah, saya odam gede dewa, gede dewa, gede gede. Sapa kadri, sapa kadri, sapa kadri, sapa kadri, sapa kadri. Suri mo sayo sumadam. Ay, nako. Eh, salamat ka sa mga Julius Malilio. Mga kabarang ka sa research department. Salamat sa itong winner. Congratulations. Nasakpan, may galang namin. Sa Diva HP, nakilamat, may galang usak kasako. Usak kasako naman. Usak ka potos nga bugaso ba eh. Oga chorizo. Kabarang ka namin. Pakosikipay niya mga radyo. Masika mo ang sulga palaran. Makalamat, may galang paharipay. Chorizo o bugas. Gikan sa Diva HP. Masalamat na mo, may galang ka rinyo. Nagipabilin mi ninyong overall number one. Sa Kalisayan o Mindanao. Gratong ka pa managuman na may galing pananta sa labantong ng herbal capsules. Kalisayan ng Mindanao ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng gikan sa pariya. Kamanggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mga tayo may galing kaligon sa lamas, kaligon sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Happy mailhan ngay ko adunay daghantok sin simalawas mo dilikan regular kung pagwasi mo hugaw dugay ka mailisa mabuto di muntian baka sinabi kag insomnia kanunay ka magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan dili pagit hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory

0: Vai am hamar ne sabah kadre. Sabah kadre. Oi, mana mate ora sve gara. Saka na lang sigarita mo kang bar sa 08 PR amin sa buka bihan niya mga ting balita.
1: Kirani Radio Man Candelinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arlo Busapan, Temag, pasalamat sa inyong pagpaminaw. Hang tulog mga sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong kalas kasamang attorney Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dahin sa Straight to the Point. Sabah kadri. Ay kalimot, tatakal na mataran, dahil kang Jones, praise the Lord, hallelujah. Sabah kadri, sabah kadri, sabah kadri, sabah kadri, sabah kadri, sabah kadri, sige lang sabak, sige lang sabak.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: Insulet ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart,
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart.
8: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
13: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang galing, pang matagalan.
24: Parang tayo lang han, no?
25: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
24: Siyempre, building a home with you.
25: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
27: Oras sa DYHP RMN simula sa 6:15.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light. Sanmig Light.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bagnoc. Attorney Rufil Fernandez Bagnoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
27: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
27: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
27: Kinilingi po niyo boss nga lagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Bagnoc. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamihigalang Lunes o gapitsa uno na. Buwan sa Hunyo, tuiga 2026.
0: Straight to the point.
27: Unang adlaw mahigala karon sa buwan sa Hunyo. Opening salbo sa ato maisgutanan karon nga buntaga mahigala. Bagyo nga si Duming ni Hinay ug Jutay ang pag-irog apan gipabilin ang gikusgo niini. Nga naa sa 655 kilometros silangan amihanan sa silangan nga bahin sa Ibayat, Batanes.
0: Straight to the point.
27: Oga karong adlaw mahigala medyo ato makita murag bitabitaha na masiguro ang kahimtang sa panahon, no? At least katong bagyong Duming mahigala wa maka ingon ta mahigala nakatandog nato, ha, puryabuyag mga sugid ti pabinaw. O ginaot mo ta nga ang mga kahimtang sa panahon sa pagkakaroon mahigala nga mo haom in taon, no, sa atong panginahanglan labi na in panahon sa krisis. Di lang taon ta hamukon mahigala sa mga kahimtang sa panahon.
0: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin dito sa lungsod sa Madridihos, usa ka mananagat ang naigo sa kilat ug namatay.
0: Straight to the point.
27: Kata sa nigpagtagad lubutaga mahigala. Samtang sa Pikas bahin, 18 ka mga individual ang gisita sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Subo, subay sa reklamos publiko sa ilang mudos. Si Mayor Nestor Archibal mismo mo ay nakasakop gyud sa ilang pagpangilad matod pa mahigala gamit ang mga produktong sabon.
0: Straight to the point.
27: Ang mga lalaki nga Tagaog, mga Tagalog ni mahigala matod pa, ang pinulungan muhagad una sa ilang sabon nga libre. O kung imo nang tubayan, diha na sila mamugos nga mupalit ka sa ilang sabon. Iyaw sa style ni mga kigalaan. Kunuhay, tintalon ka mahigala mo gamit silang sabon. Kaya nindot ko ng ilang sabon. Sa dihang mutubay na kaistorya, di na ka makaiskapo, di na ka mahigala magkabalibad. Kaya pugso na kas pagpapalit.
4: Straight to the point.
27: Atong hihantagat pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban. Hining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin mga kaigalaan. At sa ipakita ng totood no, ang video, labot ini mahigala ang pagsita ni Mayor Archibald mismo. Pagkasakop niya ni ining mga mamaligyag sabon, mga sukit di paminaw. O niya paghiman-himan pa mga higala, mamugos di ay, ha? Nga mo palit yung gas ilang sabon.
4: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin, Vice Presidente Sara Duterte mo ay mudaog. Kung himuon ang eleksyon, kalon alang sa pagka-presidente base sa Pulse Asia Survey.
4: Straight to the point.
27: Samtang nakakuha sab kini og taas nga satisfaction rating sa Social Weather Station Survey.
4: Straight to the point.
27: Ang rating sa presidente gikan sa plus 28 sa milabayng tuig. Karon mahigala mas ni taas pa og plus 29, positive 29. Og imo ikumpara sa kang Marcos sa milabayng nga November, pareha mahigala nga buwan. Kang Marcos sa milabayng nga November, negative 3. Negative 3 na tundaan. Ang kang Sara mahigala positive 28. Karon ang kang Sara mga kahigalaan misaka pagyug usa positive 29. Ang kang Marcos mahigala ni tibugsok og negative 15. Kini mahigala nga survey dili ni ato no sa DYHP kun dili survey ni sa SWS Social Weather Stations. Unya ang survey sa mahigala labot sa kinsay mong pilion pagka presidente kung election karon, survey sa na sa Pulse Asia. Kini ato ato lang ning gisgutan, ato lang gi-quote kanang duha ka mga survey firms kay dili ni ato dili kita may nag-research ani. Ila ni busa ato lang gi-quote mahigala sama sa gibuhat sa mga lain nga mga media outlets sa newspapers. Nga ila lang sang gi-quote mahigala kining survey sa SWS og sa Pulse Asia.
4: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin mga higala, Vice Presidente Sara Duterte gipaabot nga muduso karong adlaw sa iyang tubag alang sa articles of impeachment. Karon usab ang katapusang adlaw sa napo kadlaw nga gihatag kaniya alang sa pagduso na sa iyang tubag.
4: Straight to the point.
27: Og karong adlaw crucial kayo mahigala sa Senado. Gumikan kay within this week. Karon nga adlaw nga Huwebes musugod na mga higala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya dunay subcommittee nga gihimo nga si Senator Rodante Marcolita. Moy gihimo mahigala nga moy modumala sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mo focus lang sa flood control anomalies.
4: Straight to the point.
27: Reklamo mahigala si Tito Soto. Iya ko nang kwestiyonon kana maong subcommittee mga kaigalaan nga dad-on ni Marcolita.
4: Straight to the point.
27: Hindi mo sagot si Tito Soto mahigala nga mapadayon ng investigasyon mga kaigalaan sa flood control.
4: Straight to the point.
27: Kalubutaga, tagantanig pagtagad kay tuloy-tuloy na ang flood control. Kana, kung ang crucial karong adlawang Lunes, di ba mapulihan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano?
4: Straight to the point.
27: Mapulihan gani ang liderato sa Senado karon, thrilling kayong adlawa. Kung mugawas mahigala makabira ang minority, kay matod pa sa report na ningkamot yung pamira mga kaigalaan doon sa majority. Kung makabira sila og duha, gikan mga kaigalaan sa majority o mailog ang liderato sa Senate, nandi madayon ang giingon nga flood control investigation karong adlaw nga Huwebes sa gikatakda na ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Straight to the point.
27: Kaya malagmit, kung makuha o balik kini mahigala sa minority, malagmit nga ibalik si Lacson sa mao mga higala nga komite.
4: Straight to the point.
27: Ato na hatagag pagtagad, rubutaga sa atong pamanuman usab, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to
27: so sa 13 ka mga membro sa majority black, 15 ka nila ang mada. Labi na karon mga kaigalaan nga grabe na yun ang pressure. Ha? Manay giingon mahigala ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila. Ha? Gipanghulga na sila mahigala. Nga pang kasuhan, pang prisuhon. Ang tambal na gana na nga mabalhin lang sila nga to sa minority. Now para na to, no? Atong barugan na kung tinuod nga na ay mga sa ni sila pasaka, ano kaso? Manubag yun sila, accountable sa katawahan. Pero dili lang po mga kaigalaan nga inyong ta kumubalhin sa minority, wa mo'y kaso, kay nagpasabot man na mahigala, ngilad kay na, no? Ngilad kay na, kay mabutang mga kaigalaan nga, wa gihapoy accountability dahil kin sa to pa, ang kisa may pildi, ana, ang katawahang Pilipino may pildi. Nga naman, akong tinambano na, buti pasabot, balhin mo dili sa minority, kay wa mo'y kaso. Og na mo das majority, delikado mo, mga priso mo, ipambalhog mo sa bilangguan. Nganong pili man katawang Pilipino na day? Kung kaso gani kaso, minority o majority kaso, kung tinuod magaling doon ay kaso, alang sa accountability sa katawahan. Kaya kung imong anaon nga, balhin mo doon sa minority, palawa mo yung kaso, buti pasabot, nganong pili ang mga tao, padayon ang kinawatay, mali-malita ang kwarta, kawat lang kawat, basta kauban lang mo sa kinawatay, way problema. Simple kay sabton, may but pasabot mga higala, ha? Unsa man ning mali-malita ang kwarta? Unsa man itong gisulti sa 18 Marines? Unsa man ito may galang gisulting Lacson pagpirmiro? Nga nahilom si Lacson, may galang anaana sa doorstep sa Malacanang ang kinawatay. So kung imong inon, balhin mo na rin, palawa mo'y problema, o na mo diha, kasuhan mo, panggukuron mo, pangapriso mo, pilde ang katawang Pilipinon. Ang atong maluganan mao bisag kinsa nila, kung nakasa, pasaka at kaso, manubag. Minority o majority. Kaya kung imong inon, ari mo na rin, kawa mo'y problema, but ipasabot, may gala simple. Kawat lang kawat, padayon lang malimalit ang kawat, sa kauban lang tayo kinawatay, way problema. Ato ni hatagag pagtagad no butaga mahigala sa atong pagbanuban usab ni ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
27: Ini og uban pang mga eskutanan imo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 iFM. Yeah.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 6:34 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ato sa tagad-pagtagad may higalang report karon sa tukoban on board sa patrol. Na Mabulo Police Station padayon nag-imbisigar sa insidente pagpamusil dire sa may barangay Kasambagan. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
7: Radyo Man, Attorney Rufiel, padayon pahantod karon sa pag-ilang atong kapulisan sa Mabulo, sa Mipusil, ining 29 anyos nga ulitaw, diya sa barangay Kasambagan ng Dakbayan, Subo. Naangol o nasamdan o nakaangog pinusulan sa iyaga suwang kininga biktima nga si Ronald Mark Linti taga barangay Loriga San Miguel ni atong Dakbayan sa Subo. Ang atong kapulisan sa Mabulo pasado alas 3 gapon sapon nakadawat sila ka tawag pahibaw kaya doon ay gipusil sa maong lugar dali silang nirespondi sa dapit din na ilang giimbestigaran na yun ang maong pagpamusil. Hangtod karon na ato kapulisan sa Mabulo, wapay update kung yan ay ilhan ba nilang nagpusil, kung anong gipusil po kini si Ronald Linti diha sa lugar. Kasama mo sa RMN Patrol o Speed Pilot, GC Subampong. Ako yung Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa mong report. Standby Miguel Astro pagbalik. Alang sa duga mga isgutanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon.
9: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa start

0: Enjoy Pack para sa kalikon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry, for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
10: Atong attack na Miguel Lasayes, 40 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Now, arita, mahigala sa tunduga, mga isgutanan, rumbutaga, mahigala. Karong adlawa, thrilling kayo ang mahitabo sa Senado, mga kaigalaan. Kaya sa ako nang giingon, kung pananglitan magpabilin si Senator Alan Peter Cayetano, nga maoy Senate President, madayon gyud ang flood control investigation karong adlaw Huwebes. Kay ilaman mahigala ang pagkontrolar mga kaigalaan, kinsay chairman sa Blue Ribbon Committee, unyong ibutangan pag subcommittee, mufocus mahigala sa investigation sa flood control project. So, karon medyo grabe ang movement sa Senate. Binirahay mahigala tag of war, kay maningkamot po sila sa daghang rason, lain-laing rason nga gustong dili madayon ang flood control investigation.
11: Straight to the point.
10: Labi na mahigala katotoang mga na-involve sa flood control, nahilom na gud, sugbulan daan, pila ka billions ang kwarta nga gibubo sa Sugbo alang sa flood control project nga nahilom lang. Nanko madayon mga higala, medyo daghay na kuyawan. Kato mga congressmen, kato mga senators, katong kwarta mga higala, all the way to Malacanang, medyo kuyaw-kuyaw yun. Muna'y unang rason yun niya, paggangon yun nila nga makuha ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano karong hapon. Munang binirahay yun, hinulga ay yun. Munang niingon mahigala si Alan Peter Cayetano nga ginahulga na sila dito. So tungod aning hulga, nga paspas kaayo ang pagpanggawas sa mga kaso, malagmit bakaha nga dunay mada gikan sa majority nga maguyod dili sa minority. Munang dakong question rong hapon. Duha lang ang kuhaon nila. Once makaguyod, makuha ang leadership nila balik sa Senate, kalimta na sa hingpit mahigala ang flood control. Kay og ibalik ng lakson sa may mahimo mahigala ang investigation nga mao naman tong iyang style. Mao ni say tan-awon nun. Ikaduha nga nung gusto mahigala nga makuha ang leadership sa Senate. Para nga ang Blue Ribbon Committee mahigala dili na madayon kanang investigation. Ikaduha, kung naagot ang investigation sa Blue Ribbon, ang mahitabo mahigala while mag-impeachment nya di apoy Blue Ribbon mahigala, ang mga tao makaingon man ay mabahin mga nauna sa tao. Labi na karon billions ning kwarta trillion. Oh, nganong inyong gigukod ng kangsara, buka inyong mata unya inyong piyungon inyong mata aning sa flood control. So makahatag mga higala ma mabahin ang atensyon sa mga tao. Mabahin ang atensyon sa mga tao. Usana, lain ka ng rason. Sunod, mahigala ang impeachment trial nga sila may mag-control. Kung sila may naa sa majority, sila may presiding officer. Ang minority, mahigala karon o mahimo silang majority. Ila mga kaigalaan, labaos tanan ang kuyaw-kuyaw mga sukit di paminaw kadtong presentation ni Senator Amy Marcos. Nga kung wanay makabadlong sa Malacanang, ila na tanan. Kung unsay sulti sa Malacanang, wanay Senado nga makapakgang pulos sa sunod-sunuran tanan ang ubos balibalauranan, daan naman ang sunod-sunod mahigala. Unya ang sinit ko magsunod-sunod, delikado ang kunas mga kagalaan. Constituent Assembly, usbon ang konstitusyon, delikado. Ngaway eleksyon.
11: Straight to the point.
10: Hinoon ang ubang mga senador, miingon nga, dili kuno na maon ang gisulting IME. Kadtong gisulting IME mahigala, iyang presentation na malampuson nga po sa IME ito na eh. Kung nga punto ka na ang strategy to niya ba ka? Kay nakapasaad man sa mga senador, basta mo saad mo ha nga, di mo musugot niya way eleksyon. So mga ano'y bantayanan, mahigala mo na ang kinalan, tag-senado ang independent. Nga, dati senado mahigala nga, di lapon madag dikta sa Malacanang. Kay kung madana ta nagdikta, lisod na sad. Now, ang mahitabo ini mga higala, karong hapon, tanawon nun yun eh. Kay, ang katawhan, nagtanaw usab ang higala, nagtutok ang mga tao, aning tanan. Kung dunay binirahay nga mahitabo, nga labi na, tuloy-tuloy na ito sa impeachment, makabantay ba yung mga tao kung panalitan unsay desisyon mahigala sa Senado tungod kay gipwersa ang mga senador, walay kagawasan mahigala nga mo decide sa nagkaugalingon kay murag dunay nagtion sa ilang likod, ang mga tao daling makaditik, ana. Kung makaditik ang mga tao, dunay lahi po na nga epekto mahigala atong isgutan ng dugang karon. Kay tanawa lang ko na, ang survey lang ko daan karon, ang latest survey, si Sara Duterte mas itaas paghihapon ang iyang rating. Samtang si Marcos mahigala ni tibugsok, kana dili na akong survey ha. Survey na may gala sa SWS. At ipadayon ka nung tuntaod, human lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas 6:45 na.
6: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na alas 6:47 na mga higalas na banuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Na atong balikan mga kaigsunan. Kinira ba labihan ka crucial kayo mga higala ug unya ang mga senador bisan pag dunay binirahay nga mahitabo kana mga senador mahigala mutan-aw gyapon na unsay pulso sa katawhan. Mo na dakong factor yun. Of course, factor mahigala ang pressure sa Malacanang. Pero dakong factor sa impeachment, ang pulso sa mga tao kung asa mga tao mahigala nilaban, kay kining mga senator judges, mag-istorya tag tinuod, dili ni mga judges mahigala ang regular judge. Now, tanaw lang kag ebidensya, okay lang. Imong itimbang-timbang ang ebidensya, mo na yung mga naasa judiciary, regular nga huwis. Pero kining senator, judges, politicians kini. Mo na yung kalainan dako ha, Kay kanang judge mahigalang tinuod nga judge nga kwan maglikay man ka mga kay na may daghang mga likayan nimo nga di ka man tong mga grupo di ka man pataka lang adto ba kay lisod man kaayo na mga higala kay na naman kamo appear ka nga dili lang impartial but you should appear impartial sa mga kaso mo na kalainan so dunay mga invitation gabantay mo lisod kay imbitaro nimo ang huwis indakin kay lisod ba kay makitaan ka huwis gimbitar ka didto mo na muna lain mang tanawon dunay daghan nga mga limitations. So careful ka. But kini politicians mahigala kung asa dapit na invitation na adto kala asa dapit fiesta mo adto. Kung mahimo pa mahigala kinsay bunyagan anak kala mangugos ka sa tanang mga taong bata. Mangluhod ka sa mga kasal hala. Adto ka inday maris bisag asa dapit asa pang likod-likod yung pangapilog adto. Sobot pa sabot nga kini mga higala mga amigo kagyod. Kay politician man ka. Nahuwis ka lag ahat kay dunay impeachment. Batang imong pagka politician na. Sumalitan aon ron. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay pay pressure sa ubos gumikan sa mga tao. Mao man ay tan-aw nun. Diha naman malibog mahigala ang senator judges anang kalakiharon. Kay mura man sa bibingka mga higala, dunay init sa taas, init sa ubos. Nganong init man sa taas, delikado di ka musunod sa Malacañang. Miserable imong kinabuhi. Mo na giingon karon ni Alan Peter Kitano nga gipanghulga na sila. Balhin dire para wa kay problema. Na gani ka diha, delikado panggukuron mo mga priso mo. Ha? Hapit nang hurot-hurot ni mahigalag kasuhan kay kinis Bunggo og si Bato daang gihulga ng ipada sa ICC. Si Chief Escudero, si Joel Villanueva og si Jinggoy ipapriso. Unya, tiwasan mahigala sa Marcolita, doon ako ni Plander nga kaso po. Hasta pas Rubin Padilla mahigala, giingon sa mga kagalaan nga, pasaka ang kaso kay, nga nung di pasakay niya sa iyang sakinan sa bato. Mahurot yun ang pasaka ang kaso. Pero bisan pa may nana, ang mga tao na tanaw man. Dili ma underestimate ang understanding sa mga tao, ha? Nagtanaw mga tao nga, murag lahi na ni, dili na ni normal na sitwasyon. So, pressure sa taas, pressure sa ubos. Kay kini mga tao mahigala, kung dili mo lugat ang support sa mga tao ni Vice President Sara Duterte, delikado ang mga senador maglibog isa kung saan na pag-decide. Kay otherwise, in-decide nila, mo ipikto po na ang consequence na nasa lang kaugalingon. Gusto pa kang mapadayon pagka senador? O di na? So muna itanaw ni mo ang support sa mga tao, kay kung ang mga tao mo kapit kamay giyod, hawak kamay, dili magbuwag mahigala mo hugot giyod nga tong Sara, unya ang mga senador mahigala gi precious Malacañang ang imong tan-aw na na agoy di na makakuma senador sunod aning kalakiha. Mao nay presyoron kay ugoy kag precious Malacañang kumbati lang. Pwede mang musuko maguban ani. Bang ngadto sa final judgment adto mahigala ang kumbati. Kana kung dili maapektaran ang mga tao nga support. Mao nay dakong question because kung kabantay mo mahigala baya si Sara Duterte lahi kayo, unique kayo siya as compared sa milabay ng mga ilang gipangtira demolition job. Example ha, tungod kay Mudagan mahigala kato si Manny Villar na ng 2010 nga eleksyon, gitirahan sa Manny Villar investigation na nagyapon. Investigation mahigala sa C5 scandal. C5 ba ito na C5 itong iyang ano? Kalsada? Nga muna, kabihang. Pagkahuman at tutala na hilom, kamantay mo, wala. Isigot sa C5 scandal. Gituyo gito, for purposes of demolishing Manny Villar at the time, kay taas sa rating. Pwede taas sa rating ni Manny Villar, gitira, affected ang mga supporters ni Manny Villar. Limang kato mga advertisement na Manny Villar sa una mga kagalan, hilingig itong yung agency niya panggamit eh. Mahalon ka itong agency ni Manny Villar. Kay kortahan mo sa kasi Manny Villar. Limang kato, nakatulog ka na ba kuno sa, kwan, sa to? Nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Nakatulog ka na ba kuno? Nakasaom na ba kuno ka sa mga basura? Nakatulog ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Sinsala mo sa kong tingog, mahinga na ha, kay more or less sa magnetong tingog. Pero mo ito yung nindot ka ito sustaasa sa rating ato, right? katong-katong kantahan ni Manny Villar kay ang iya mangkukuan niya gikan sa kahirapan ba? Oh, ang kananaang sato sipag at syaga. Sipag at syaga. Momento, kang Manny Villar, sipag at syaga. Ang kang Pinoy, kumanto, kung walang kurap, walang mahirap, kadutirte, may gala, kumanto, kadutirte, tapang at malasakit. Ano ito, kadutirte? Sus! Katong paggawas atong advertisement na Manny Villar, di ko kalimot na day. Ito mga bata, yung mga, di ka itong panguha ato yung mga bata akap, di pa kanta na. Ha? Nakaligo ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Gitirahan si Manny Villar, tirahag maayo sa C5 scandal. Investigation! Sus! Basta, tiurok ang rating ni Manny Villar, oy. Laliman kapag presidential election, mga sukitig paminaw, ang nidaog at na time, timing masagot to, may kalamaling, destiny, lagi sad, namatay mas kuri po. Ha? Ni-slide down si Maruhas. Kaya si Maruhas, matuwa man, so si Pinoy, wag gintawan os planos Pinoy, eh. Kaming tigpan ni Idols Media, may gala ako mismo, katos kuri Aquino mo, aray gito sa, atong si Bianan DYHP, kimutabang tog, kampi ni Pinoy. Ha? Monay, praka-planka si Ken Galinia, naka-interview mo kang kuri rin, no? Ito panahon na. I-text na ko, Serge Osminia, Phil, pwede bang makasuroy si kuwan niya? Kuri. Ko, pari-ari. Sinador pa lang itong hindagana ni Pinoy. So, si Ken, ako yun, anday, interview has kuri day, kinaam, wanhi ko no day. Iyang gi-post mo mayos Pinoy. Kaya si Pinoy, dili, magsilbi kung way, kuwan day, hinay yun sa senatorial race ba? Kato skuri mo tabang niya, namatay pito skuri noon. Purbida ni Sulbong si Pinoy. Yung Sulbong, so nahimo ko isang presidente. Pero at that time, ang nagkumbate ito si Manny Villar o si Maruhas, unsay na itabo? Si Maruhas ni slide down, nag-vice president, ang nidaog may galas Pinoy, si, ang sikan ni Pinoy, di pa gusto Manny Villar, nga mo tatoy nagplano din, naku na kay gastos Manny Villar. Nitiurok ang rating ni Manny Villar, kay gisigig tira, labot sa C5 scandal. Ang sikan ko na to, di ka makatuos, irap, may galagikan sa presuhan, nidagan, mo'y sikan. Kabantay mo? Si irap mo'y sikan ni Pinoy. Si Manny Villar, hindi ulo ko ninyang rating. Ikatulo na si Manny Villar. Ang ikaupat mahigala, ikatos gibo tsuduro. Pertin na ko ang epektos kang gibo tsuduro mahigala. Ikaupat si gibo.

natakdan sa kabaho mahigala si Gibo. Ikaupat na ito si Gibo. Tanan resources government hanaan nila. Tanan resources government na nila, pero si Gibo, naujit. O sa pinulungan pa sa probinsya na, naujit si Gibo. Kana manghigala sa 2010, tungod to sa investigation sa C5 scandal, niya ng 2016, sus ang kusog kay may galas Binay Manday. Si Binay yung kusog, kita mo, balikan ko ninyo kung gusto mo mga files, may galas, mga service. Si Binay kusog kayo para sa eleksyon sa 2016. O, paman ito magawas, Duterte, dugay-dugay paman ito. Pag eleksyon na ganihapit ng filing, huwag mo ganito mo file na yun, Duterte. So, ang nagkumbate ito yun, kadto mahigala si Marujas o si Binay. Kaya si Marujas naman mahigala mo ay kandidato ni Pinoy. Kaya in fairness ato Pinoy, nituman sa tugsabot, dahil ingaw si Pinoy nga, musulay daw lang si Mar, anong 2010, si Pinoy may mudagag presidente. Kadto si Pinoy, in fairness, nituman tugsabot sa, nga, ikasunod, ikaw na po presidente. Nituman itong sabot, di pa rin usama yung gala. Di mo tumag sa butan ni isa. Iyag yung mga higalang, kuhan ba? Paghawan, Marujas. Oh, walang mudaog sa Marujas. Pero katos Binay nga mo yung nag-una, gitirahan itong maayong unsa may gitirang Binay, katong iyang pigiri nga aircon, katong sa Makati, mahigala nga, grabe itong mga anomalias Makati, sus, di down day ang kuhan, Binay day, rating. Nitiurok si Binay tungod at tumaong investigation. In fact, pag-eleksyon na yun, eh katos Duterte may gala, naahat naman itong dagan, permiro, o aman itong dagan may gala, pag human akong filing, wa itong dagan, dito na sa extension. Doon na ni-file para, na ni-file para niya nga ni-withdraw sa dihang ni-decide isang budagan. Unsa mang hitabu ang mga sukitig paminaw. Pag-eleksyon na yun, gigitirahan man si Binay sa Makati, daghang problema sa Makati, sus, pag eleksyon mahigala si Binay, nitiurok yung mayo, daog si Duterte, pero kisa may sikan, si Marujas, ang sikan, kisa ikatulo, si Grace po. Si Binay, naujit po, to sa ikaupat. Iba si kasi nag-una po to sa ikaupat, naujit. O ang katapusan si Miriam Defensor Santiago, dahil kinjawa naman po to si Miriam, God at the time, wala naman to mahigala, doon na siya sakit sa gilba. In fact, sa debate at ito mahigala ng tabo, kagayan man itong first debate, second sa Cebu, ikatulos Manila, wa na siya ka-appeal sa Cebu nga debate. Na di ko kalimot anak, kaya ako usa ko sa mga miserve at that time mga higala na panelists at that time. No? Panahon mahigala ni Duterte, pagdaga nilang presidente si Duterte, si Marujas, si Grace po, o ginguman mahigala si Binay, na dugay pag ganito kasugod itong debate at that time, kani tie up me sa TV5 o RMN at that time. So kisa may nindaog, si Duterte, sikan si Marujas, ikatulos Grace po si Binay, naujit yun, tuwa mahigala sa ikaupat. Kaya nadutlan si Binay sa investigation sa Makati. Unsay na kayunik ining Sara Duterte mga kaigalaan? Kaya giimbisigar, first batch sa investigation, quadcom gigamit yun, quadcom. Ha? Ang quadcom doon na nagipasakang kasong impeachment, na-dismiss na itong unang impeachment, huwag madutli Sara. Ikaduha mahigala kinakaroon, second batch ni halat, gitira. Confidential funds, isang unsa lang. Unyan, unsa ba na yung rating? Pakita nung rating, Nald? Rald? Ano yung rating niya? Sa net satisfaction rating mga higala, ni VP Sara, wa madutli. Gikan sa positive 28 last year, November last year, katong magipakita nga picture, Rald. Mauna to siya, Rald. Katong kang Sara Duterte, Rald. Tanawa. O, katong nga picture, katong naay kang Sara bitaw. O, mauna to. So, kanto. Gikan last year, positive 28. O, kini. November 2025, ha? Positive 28 ang score. Pagka March, kanikaroon lang, nisaka pag-iusahin noon. Nisaka pag-usah, Sara. Nga gisigyan, imbisigar. Pag-abot sa House Committee on Justice, ang iya mga higalang impeachment kay gipasakan ni Lambo ang impeachment ni hantod galo na oh nagmalampuson ang ilang articles of impeachment pero ni saka pa hinuon ang rating ni Sara. Si Marcos gipasakaan kunuhay og impeachment pagabot sa House Committee on Justice gi-dismiss ang impeachment ni Marcos. Pero sa nitabo gikan sa negative 3 atong November karon na negative na hinuon 15. Alay kong tapad tong result ni Marcos kuno dong. Pwede ba na matapad dong? No?

0: Sigikono. Kato kana kana kana kana. Okay, kana. Atawa, kini dili ni akong resulta, result ni sa SWS. Kaya do ban suko nako mga higala nga ngano kunong sige kuno kog report aning dili ni ako, report ni sa SWS. O masusi ninyo tanawa sa Philippine Daily Inquirer, tanawa sa Philippine Star, tanawa sa kini ni ang uban nga mga media outlets kana mga kasaligan dito sa kauluhan, tanawa maura ni kana kog sigutan maura. Nala ko akong kagulingong analysis. No, sa uman nimo pag analyze ron. Si Marcos ug si Sara Parias lang duha gipasakag kasong impeachment. Pag-abot sa House Committee on Justice ang kang Marcos gidismiss, paspasa na dismiss, oy. Pero ang kang Sara wa ma-dismiss hangto do na. Pero nganong isaka man ang rating ni Sara day? Si Marcos itibugsok man noon. Kita ninyo, analyze ako no mayo. So, kini us matan-aw na to nga kining mga congressmen ang mga tao nagtan-aw, dili mo reflect, wa mo reflect ang mga desisyon sa mga congressmen, dili mo ni-reflect sa tinuod niya duot sa katawhan.
1: Straight to the point.
0: Ha? Dalawa, nga naman, nagod, kumbuto na on, wagi day sa Marcos, kaya wagod mo salir impeachment ay. Ha? Pakpak mo, wagi sa Marcos. Sa mga congressmen, wasa, okay ra sa dito. Pero sa katawhan, laliman ka ng, gikan sa negative 3, the same nga date ha? Ni anang November 2025, pila score ni Marcos, negative 3 na gudaan. Si Sara, positive 28. Sa karong Marso, pila ikang sana ni, saka pag-iukusahin noon. Ang kang Marcos itibugsok nga to sa negative 15. So muna ako gingon, kining ako, analysis na ni ako ha, kada nga data na anatanan, bisag tanaw ninyo sa ubang media outlets, ha, kining ato, lahi na lahi lang akong analysis. Kumpleto og data, kumpleto tag facts. But nang akong analysis, lahi lang. Kung sabi akong analysis ani, nagpasabot, nga palihas lang duha, gipasakag kaso. Ngadto sa House Committee on Justice Impeachment, palihas duha. Gidismiss ang Marcos. Pero nga nun na negative 15 man sa mga tao. Sa mga congressman, wala na sa isa, pero sa mga tao, negative 15 siya. Ang kang Sara, naa. Naa yung impeachment to Sara, pero positive 29. So lahi, wala na yung mo-reflect. Ha? Wa mo reflect ang sa mga congressmen nga maingon sila ni sulti na gyud ang katawhan pinaagi sa mga congressmen lahi di ay. Og kana mga higala bisan sa aktual nga eleksyon lahi ang mo resulta. Kita mo last 2025 eleksyon. Kinsay mga nang lusot higala nga mga kandidato? Ikaduha, makita nimo nga si Sara ikaduhang batch gitira sa primero quadcom nga tira niya. First batch to. Sunod, gitirahan kini karon mahigala. Abot na gud sa House Committee on Justice. Abot na gud karon sa padung impeachment. Wag gipon, wag marutli. Lahit ni Villar, lutlan si Villar. Si Binay na lutlan. Si Sara, wag marutli. Ngunay, maglibog ang mga senador ani. Hindi abot mga higala sa actual voting na. Kay bisag unsaon paggamiton ang tanang gahom sa Malacanang pag-pressure sa mga senador, pero maghuna-huna gyud mga senador unsaon ta man ning negative man ning atong si Marcos negative man Sara positive man delikado madelikado ang atong political career ani kana kung ang katawhan padayon nga maghawa kamay para ni Sara pero kung matando gani ang support sa mga tao malagmit mapiktaran si Sara Duterte unsa kay may tabo sa impeachment mahigala matandog kaha ang support sa mga tao mahilis kaha ang support sa katawhan para kang Sara Duterte or mulig on pa inigabot hinoon sa impeachment.
1: Not just number one, simply dominant. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong takna, alas 7:05 na, standby, RMN 558 Manila, masunod na kanunayon, mabalik ta sa itong dugang pa mga komentaryo, dugang mga analysis, unya, sa itong pagbalik, mga sukit ng Pabinaw, standby.
1: Live via satellite, RMN News Nationwide.
2: pangkasa ng Pasigan, ayon kay Mayor L.A. Ruwanto na pagkapat na sa vacation leave ito ay nagawa niyang atasan ng MDRRMO at MSWDO na tulungan ang mga naapektuhan at magkaroon ng agarang assessment sa mga nasirang kamahayan at mga bangka ng mga mangingisda. Pinasalamatan ito ang mabilis na pagresponde ng mga autoridad. Kinaumagahan ay subumulad ang mga sirang kubo, kamahayan at nasabing mga bangka sa nasabing barangay. Kasama mo sa Araw ng Kalabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Armen.
1: RMN, Tutok Lindol. Punta tayo dyan sa Pangasinan, may sunod-sunod pong lindol ang naitala dyan sa baybayin ng Bulinaw. Kasama natin sa balitang ito si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
3: 14 na offshore earthquakes ang naitala ng DOST FEVOX noong May 29 sa karagatang malapit sa Manila Trench sa kanlurang bahagi ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa ulat, karamihan sa mga pagginig ay tectonic ang pinagmulan at dulot ng paggalaw sa ilalim ng dagat. Bago ang seri ng 14 na lindol, 4 na pagginig mo din ang naitala noong Mayo 27 kabilang ang magnitude 3.4 na lindol noong alas 11:15 ng umaga. Noong Mayo 28 naman, mahigit 5 beses muling naramdaman ang pagginig sa bayan na may lakas na mula magnitude 2.4 hanggang 3.1. Samantala, as of May 31, patuloy pa rin nararamdaman ang paggalaw sa ilalim ng karagatan sa bayan. Dahil sa sunod-sunod na offshore earthquakes, nagpaalala ang Bulinaw Disaster Risk Reduction Management Council focus sa earthquake at tsunami awareness measures at may track ng evacuation route sa iba't ibang barangay. Kaugnay nito, may nilabas rin kautusan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung saan pinayuhan ang lahat ng residente sa bayan na maging alerto at maghanda sakaling magkaroon ng mas malakas na lindol o tsunami. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak Arimel.
1: Umakyat na sa 12 ang kumpirmadong patay sa gumuhong 9-story building sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Central Luzon, 5 katawan ang narecover kahapon. Sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations, natagpuan naman ang katawan ng 12 biktima. Dakong 10:46 kagabi at matagumpay namang nakuha kaninang 4:12 ng umaga. Patuloy naman ang operasyon sa Ground Zero para hanapin ang 8 iba pang natabunan sa pagguho. Sa kabuuan ay 47 ang biktima ng pag-collapse ng ginagawang gusali na nangyari noong madaling araw ng May 24 at 27 sa mga ito ang nailigtas. Samantala, lumantad na rin ang abogado ng may-ari ng gusali maging ang kontraktor at tiniyak na sasagutin ang gastusin ng mga biktima. Nakadepende ang mayoriya ng mga Pilipino sa social media para maging updated sa balita kahit talamak ang fake news sa online. Yan po'y lumabas sa survey ng Pulse Asia kung saan 83% ng mga sinarbay ang nagsabing gumagamit sila ng online platform bilang source ng news. Nanguna, sa pinagkukuhanan nila ng balita ang Facebook, YouTube at TikTok, habang nasa 10% lamang ang pumupunta sa online news sites. Ayon po sa Pulse Asia, 64% ng mga Pinoy ang nakadepende sa telebisyon bilang news source at 31% ang kumukuha ng balita mula sa pamilya at kaibigan. 27% naman na nagsabing pinagkukuhanan nila ng balita habang 3% lamang ang pumili ng dyaryo. Ano yung 27%? Isinagawa ang survey nitong May 3 hanggang 7 kung saan tinanong ang 1,500 Filipino respondents at kinomisyon ng Strat-Based Institute. Ang paliwanag po ni Strat-Based founder din dumanhit, malaki ang magiging papel ng online platform, yan na nga, sa nalalapit na 2028 national and local elections. Muling nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na kinumisyon ng Strat-Based Group, tinanong ang mga respondent kung sino kina Duterte, Daga City Mayor Lenny Robredo ang iboboto nila kung gaganapin ngayon ng eleksyon. Nakakuha si Duterte ng 51%, 41% naman ang nakuha ni Robredo, 8% naman ang hindi pa makapagpasya o tumangging sumagot. Bagamat hindi kasama sa opisyal na listahan ng survey, lumutang din ang mga pangalan ni na Senador Bam Aquino at Senador Raffy Tulfo at sinabing ibuboto rin sa pagka-presidente ng mga respondent. Samantala, sa pagka-vice president naman, lumalabas na malakas na vice presidential bet si Senador Erwin Tulfo, 46%, lamang ng 8 puntos laban kay Senador Robin Padilla na nakakuha ng 38%. Pero kung magtatapat naman sina Tulfo at Senador Bonggo, 47% ang nagsabing si Go ang kanilang pipiliin na maging Vice President. 42% naman si Tulfo. Sinagawa ang survey noong May 3 hanggang May 7 sa 1,500 respondents sa buong bansa.
4: Nangangamba umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabago ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga iniwanang pulisiya kapag si Duterte na ang nanalo sa 2028 presidential elections. Sa palayam ng Bloomberg kay Marcos, sinabi nitong baka masayang ang pinagpagura ng kanyang administrasyon na reforma sa gobyerno. Ayon pa po sa Pangulo, madaling madiskaril ang mga pagbabagong inilatag nila at malaki umano ang posibilidad na bumalik tayo sa mga lumang pulisiya.
5: Yes, very much. That is a great worry for me. Because we have just started, and these are big things that we are trying to do. We're changing the whole way that we govern. We are trying to reform the bureaucracy. These things don't get done instantly, and it's very, very easy to go off the rails. Right. It is continuity that we aspire for, that we dream of, that we work for. And that continuity has to go on. Otherwise, we go back to doing business the old way.
4: Yung pong Bloomberg ay isang international media organization. Kaugnay niyan ay hindi naman may tuturing ni Pangulong Marcos Jr. na may giyera sa pagitan ng mga Marcos at Duterte o may awayan sila dahil mas nakatuon daw siya sa pagtatrabaho bilang Pangulo.
5: Well, I don't see it as a war. I'm not conducting any war, political war against anyone. I'm just trying to do my job. It is par for the course that you will be attacked, that you will be criticized. All I worry about is work. All I worry about is national development. All I worry about is sustainability. I worry about jobs. I worry about the economy. I worry about people's lives, safety, etc. Everyone is saying there's elections in a couple of years. And of course, we have to attend to that. But I think it is not entirely accurate to describe that there's a war between, there are warring families. The response is really to leave politics aside. Because the work of national development is a billion times more important.
4: At sa kabila po ng mga obserbasyong nabuwag ang Uniteam, wala raw pagsisisi si Pangulong Marcos Jr. na nakatandem niya si Vice President Sara Duterte.
1: PNP Chief General Nartates, ikinagalak naman ang mataas na trust rating sa resulta ho ng Boses ng Bayan Index of Governance Survey. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Marjo Domingo.
6: Nagpahayag na kanyang pasasalamat si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging resulta ng pinakabagong pamansang Boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Inc. kung saan kinilala siya bilang isa sa mga pinakamataas na marka sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan sa bansa. Sa nasabing survey na isinagawa mula April 1 hanggang 8 at nilahukan na 5,000 respondents, nakakuha si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating. Ayon sa top cop ng PNP, ang nasabing tala ay hindi isang personal achievement kundi refleksyon ng sama-samang pagtulungan ng PNP para magsilbi sa publiko ng may integridad at profesionalismo. Inatasa naman ni Nartates ang mga units ng pulisya na paiktingin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay at higit pang palaksin ang mga panloob na hakbang sa disiplina para panatili ang tiwala ng mamamayan. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Katok Armin.
4: Samantala ay pinauubayan na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagpapasya kung kakansilahin ang passport ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan ng patuloy na pagtugis ng mga otoridad sa senador na itinuturing ngayong isang pugante. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang DOJ ang magpapasya kung kakansilahin ang passport ni de la Rosa. Una nang sinabi ng NBI na mag-i-issue na rin sila ng sabina sa mga individual na huling nakausap ng senador kabilang na kanyang asawa. Samantala, ipatatawag din ng Justice Department ang ilang miyembro ng media para sa kanilang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Ayon po kay DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez, ito ay para matukoy kung makatutulong sa fact-finding investigation ang nakita ng mga miyembro ng media na nasa Senado noong mangyari po ang barilan.
1: At sa kaugnay na balita, nanawagan si Senador Ping Lacson sa National Bureau of Investigation na huwag idamay ang may bahay ni Senador Ronald Bato de la Rosa para matuntun ang lokasyon nito. Sa kanyang social media post, tinawag ni Lacson na trabahong tamad ang hakbang ng NBI at pinapakita ang pagiging incompetent ng kanilang intelligence work. Bukod dito, hindi rin profesional ang ganitong taktika para matukoy ang lokasyon ng senador. Sa halip na ngako naman ang mambabatas na tataasan ang intelligence fund ng NBI sa 2027 budget. Samantala, nilinaw naman ni NBI Director Melvin Matibag na walang kinalaman sa manhunt kay De La Rosa ang planong pag-i-issue o yung planong mag-issue ng subpoena sa misis nitong si Nancy De La Rosa. Bukod pa rito, nakausap na rin ni Matibag si Senador Lacson para linawin ang posisyon ng NBI sa issue.
4: Si Pangulong Marcos Jr. ay pinadadalo raw si Senador Bato De La Rosa sa Senado kung talagang nais nitong makaboto. O siguro pinapapasok. O pasok ka na daw, Bato. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar.
7: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat personal na dumalo sa mga sesyon sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kung nais nitong makaboto sa mga halagang usapin. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat payagang makaboto ang isang senador na may arrest warrant kung hindi ito pisikal na naroroon sa Senado. Kung nakadaloan niya si de la Rosa noon sa Senado para makaboto sa pagpapalit ng liderato, sa kabila ng mga panganib ay nararapat lamang na personal itong pumunta sa plenaryo. Binigyan din ng Pangulo na matagal ang tradisyon sa Senado na kailangan nasa plenaryo isang senador para makaboto.
8: For someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
7: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Senador Robin Hood Padilla umalma sa mga kritiko kaugnay sa definisyon niya ng force majeure. Kasama natin sa balita Radyo Man Conde Batak.
9: Pumalag si Senator Robin Hood Padilla laban sa mga kritiko na bumabatiko sa kanya tungkol sa pagbibigay niya ng definisyon sa force majeure. Sa Facebook post ng senador, sinabi niya rito na iba talaga ang pangangatwira ng genius at highest level ang pagkapilosopo. Sinabi rin niya na sakalian na lang itanong ng mga kritiko kung si Senator Bato de la Rosa ay sadyang ayaw ba magtrabaho o hindi pinapayagan na makapagtrabaho dahil ikukulong sa abroad. Naunang igirit ni Padilla na payagan dumalo sa sesyon si De La Rosa sa pamagitan ng teleconference o video conference dahil mayroon namang maituturing na force majeure na kanyang tinukoy na dahilan para payagan ang kasamahan. Ipinunto ni Padilla na force majeure na matatawag ang Middle East War, China-Taiwan conflict at maging ang El Nino phenomenon. Gayunman nakasaad sa rules ng Senado na papayagan lamang ang mga senador sa virtual attendance kung ang hindi inaasang pangyayari o force majeure ay talagang makakapigil sa kanila para pisikal na dumalo sa sesyon at mga pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sasalubong sa unang Martes ng Hunyo.
4: At impormasyong hindi matutuloy, ang pagbuo ng San Jose Del Monte Station ng MRT7 sa Bulacan itinanggi ng DOTR.
10: Network News.
4: Budag Pilipinas sa Idupos.
1: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
4: Apat ang arestado sa paihi modus.
13: Impeachment complaint.
14: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
13: RMN Network News.
14: Good news po sa mga motorista. Big time oil price rollback ang aasahan bukas, Martes po yan.
15: Uy.
14: Batay po sa final estimates, maglalaro sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 5 pesos hanggang 6 pesos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. 9 pesos hanggang 10 pesos naman sa kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Kasunod na rin po ng posibleng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayun din ang pag-asang mabubuksan muli ang Strait of Hormuz.
4: Nilinaw naman ang Department of Transportation na mag-ooperate ang Metro Rail Transit 7 o MRT7 na may 14 na istasyon. Iyan pong paglilinaw ay kasunod ng mga usap-usapan naman na hindi matutuloy ang pagbuo sa San Jose del Monte Station ng MRT7 sa Bulacan. Ayon sa DOTR, mananatiling bahagi ng project ang SJDM Station at hindi tinanggal sa inaprobahang alignment. Kasunod nito, on track naman daw ang pagsisimula ng operasyon ng inisyal na 12 istasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa ikalawang quarter ng 2027. Habang sa 2028 pa, inaasahang matatapos at bubuksan sa publiko ang Tala at SJDM Station.
14: Ngayong araw ang deadline para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ang Articles of Impeachment. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, maaring isumite ni VP Duterte ang kanyang sagot hanggang alas 7 ng gabi mamaya sa pamamagitan ng personal na pagpunta roon o kaya po ay sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Lilimitahan naman ang access sa tanggapan ng Senate Secretary sa ika-anim na palapag sa mga opisyal ng impeachment court at miyembro ng legal team ng Vice President.
4: Ang National Capital Region Police Office maglalatag daw ng mas mahigpit na checkpoint dyan sa lungsod ng Pasay bilang paghahanda nga sa impeachment trial ni VP Sara. Siguro ngayong araw na to kasi mahigpit dahil mag-submit ng sagot. Si kasama natin sa balita, Rajwa Gerald Ulap.
16: Piniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magiging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado maging sa buong Pasay City habang papalapita ang impeachment trial ni Vice President para Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pakikipag-ugnayan sila sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA o sa Senate Security upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng Senado. Layan ng koordinasyon na mapanatiling maayos ang sitwasyon na lagay ng mga sasakyan gayon din na ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal na papasok at lalabas ng gusali ng Senado. Maglalatag dun anya sila ng mga checkpoint sa Pasay City para tiyasin ang kaayusan. Handa naman silang umalalay sa sandaling lumabas ang mga tao mula sa Senado at maaari rin silang magsagawa ng crowd control para mapanatiling maluwag ang mga kalsada sakaling magkaroon ng pagtitipon. Pinag-aralan din ng NCRPO at OSAA kung kinakailangan ang paglalagay ng mga harang o barrier sa paligid ng Senado dahil sa inaasahang malaking bilang ng mga tao sa panahon ng impeachment trial. Ngayong araw, June 1, isat na ang deadline para sagot ng Vice Presidente Rito Somoz kaugnay ng kanyang impeachment case. Si VP Sara ay na-impeach sa Kamara dahil sa mga allegasyon ng culpable violation of constitution, gross and corruption, betrayal of public trust at bribery. Kasama mo sa DJX and RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit patok, RMN.
13: RMN Network News.
14: Maring itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang alegasyong railroading o pinapaspasan o minamadali ng majority block ang pag-amyenda sa Rules of Senate. Partikular dito ang probisyon para pahintulutan ang mga senador na makadalo sa sesyon via teleconferencing at makaboto online. Ayon kay Cayetano, binabaliktad umano ni Senador Ping Lacson ang issue sa paglalabas niya ng pahayag na walang mali na pagdebatehan ang panukalang baguhin ang Senate rules pero mali kapag ito'y pinaspasan.
15: Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko ha, kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution, may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan.
14: Inakusahan naman ng Senate President ang minorya na gustong kontrolin muli ang mga komite sa Senado, kaya matindi ang pagtutol na baguhin ang Senate rules.
15: Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka, di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete, that's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee.
14: Nilinaw pa ni Cayetano na walang kinalaman ang motion ni Senador Rodante Marcoleta sa nagbabadyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Ito sa kaugnay pong balita, may tuturing pa rin daw na numbers game ang planong amyendahan ng rules sa Senado para nga mapayagan ang mga senador na makadalo o bumoto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Ayon po sa abogadong si Edward Chico, may dalawang paraan para amyendahan nga ang rules ng Senado. Una, yung pagdaan sa Committee on Rules o kaya ay sa pamamagitan ng Direct Plenary Consideration. Doon sa Direct Plenary Consideration, hindi na kailangan dumaan sa komite para baguhin ang rules. Pero dapat anya, may backing ito ng simple majority o kailangan hindi bababa sa 13 senador na physical na naroroon para magkaroon ng quorum. Kaya, sabi po ni Chico, naging napaka-strategic rin ng ginawang pag-walkout ng mga senador na miyembro naman ng minorya noong May 26.
17: So with respect to ordinary matters, like halimbawa amendment of the rules, para maipasa mo yan, majority vote of the senators present lang. Simple majority lang if there is a quorum. Halimbawa, may 13 senador, they can already choose to amend the rules. Oh. Kaya yung walkout na nangyari is very strategic. Kasi na nag-walk out sila, nawalan ng quorum.
4: Ang sabi rin naman po ni Chico na tila yung nangyayari ngayon sa Senado ay usapin lamang ng agawan ng kontrol sa pagitan ng mayorya at minorya na ang pinakadahilan ayon sa kanya, politika.
17: Sa bandang uli, usapin talaga ito ng kontrol. At sa bandang uli, kung laging minority ang nasusunod, mas madali silang manligaw ng iba nun para lumipat sa kanila. Di sila naman na maging Senate majority. So sa bandang uli, bagamat pinagtatalunan nila, syempre hindi naman nila aaminin yun. Papalabas nila, syempre sabihin ng majority, kailangan mabigyan ng pagkakataon ng mga senador na kahit wala na makapagtrabaho. Yun namang sasabihin naman ng minority, magiging unfair kapag ka itong mga senador na hindi naman pumapasok, hindi ba, bibigyan ng pagkakataon. So papalabasin nila, usapin kunwari ng hustisya, hindi ba, magkabilang panic. Pero sa bandang uli, it's actually all politics.
4: Yun po ang analyst si Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
13: RMN Police Report.
14: Balita sa mga lalawigan, akyat bahay, nag-ala Spider-Man. Huli po sa CCTV sa Bulacan. Sama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Calabarzon. O, RMN
18: Bigong pagnanakaw ang tangkang pagpasok ng isang lalaki sa isang bahay sa barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan matapos siyang mabuking ng CCTV sensor. Sa kuha ng surveillance camera, makikitang maingat na nag-iikot ang suspect habang may bitbit na backpack at tila sinusuri ang paligid bago tuluyang pumasok sa bakuran ng bahay. Kayunman tumunog umano ang sensor ng CCTV system dahilan upang agad na mabatid ng mga residente ang kahinahinalang kilos ng lalaki at mapurnada ang kanyang balak. Nabilis na kumalas sa social media ang video ng insidente kung saan inihahalin tulad ng ilang netizens ang paraan ng pagpasok ng suspect sa karakter na si Spider-Man dahil sa kanyang pag-akyat at paglusod sa bakuran ng target na bahay. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
14: Maraming salamat, Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Central Luzon.
4: Punta tayo ng Gensan, Slovenian National na rescue matapos umakyat sa poste ng kuryente sa lungsod ng Gensan. Kasama naman natin sa balita si Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
19: Nagdulot ng pagkatakot sa mga residente at mga taong dumaraan matapos na inakyat ng isang Slovenian national ang isang poste ng kuryente sa Maida Proza Avenue, Barangay Dajangas West, lungsod ng Gensan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Gensan, City Disaster Office ng lungsod at Istasyon 1 ng General Santos City Police Office para mapababa ang 63 taong gulang na banyaga. Hindi ito ang unang pagkakataon para saktan ng nasabing foreign national ang kanyang sarili. Bago pa man ito, umakyat na ito sa kanyang tinutuluyang hotel. Una nang inareklamo ang nasabing banyaga ng hotel management na kanyang tinutuluyan dahil sa ingay na dala nito hanggang sa kinustudiya muna ng kapulisan. Matapos ipa-ospital, idunulog na sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Gensan ang kaso ng nasabing Slovenian national para matulungan at mapauwi na ito sa kanyang bansa. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, Tatak RMN.
14: Napatay dalawang sugatan sa banggaan ng dalawang motor sa Mulanay, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Sa patay, dalawang sugatan sa nangyari aksidente sa Sitio Bulagsong, Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon. Kinasasangkutan ng dalawang motorsiklo na minamaneho ng spek na si alias Dennis at ng mga biktima na sina alias Ferdy at Mike. Ang mga biktima ay dinala sa pagamutan na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang biktimang rider ay sinikap pang i-revive pero hindi na ito nailigtas pa. Sa initial investigation, nagkaroon ng head-on collision ang mga biktima sa kasalubong ng motorsiklo na patungong Katanawan, Quezon. Napagalaman na pagsapit sa lugar ng aksidente ay inokupahan ng mga biktima ang linya ng paparating na motorsiklo sa hilang ginagawang kalsada. Sa lakas ng impact, nag-iwan ito ng isang patay at dalawang sugatan ang aksidente. Kasama mo sa RMN Calabason, Eduardo 6.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaceda, Tatak RMN.
4: Mindanao tayo, Lolo, patay sa banggaan ng motorsiklo at pick-up sa Kidapawan City. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Jewel di Mapalao ng RMN Cotabato.
20: Patay ang isang 63-anyos na senior citizen matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang pickup truck sa Purok Malipayon Junction, Barangay Poblasyon, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilala ang biktima na si Nolito Albelda Discartin, residente ng Purok Maligaya sa Barangay Balindong sa nasabing lungsod. Samantala, ang driver naman ng pickup truck ay si Ernesto Casinday Takulad, 65-anyos, isang engineer at residente rin ng naturang lungsod. Ayon sa Kidapawan City Police Office, parehong binabay bay ng dalawang sasakyan ang kalsada nang bigla manong pumasok sa kabilang linya ang motorsiklo dahilan ng naturang aksidente. Dahil sa lakas ng impact ay tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jewel di Mapalao, Tatak RMN.
14: Mga kasama, aarangkada na po ngayong araw ang taunang National Schools Maintenance Week. Ito ho yung yearly taunan pong paglilinis ng mga classroom at iba pang mga pasilidad sa mga paaralan bilang paghahanda sa pasukan sa June 8. Ang tema po ngayong taon ay bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Kaugnay nito, papakalat po ng Department of Labor and Employment ang nasa 240,000 na mga manggagawa ng TUPAD program upang tumulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Itong ligtas sa eskwela ay hanggang June 5. Una nang inanunsyo ng DepEd na pinagana na ang 2026 National o Plan Balik Eskwela kasabay ng pagsisimula ng school year 2026-2027. Patutupad po ng DepEd ang three-term calendar system sa mga pampublikong paaralan bilang kapalit sa nakagawi ang four-quarter calendar.
4: At alam mo ba, Kuya Sander, na tutugon tayo.
14: Siyempre. Oh,
4: bilang tugon po
14: ito
4: ng
14: radio. Personally, ha?
4: Tumugon na nga. Ito na nga.
14: Bawal online, ha?
4: Bawal online. Bilang tugon po ng Radio Mindanao Network sa taon ng Ligtas Eskwela, bay magkakasapo ang RMN Networks ng Ligtas Eskwela Back to School dyan sa Tagalog Elementary School sa Valenzuela City. Mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kapit bisig ang RMN Foundation, IFM 93.9 Manila, narinig ko na yarn. Ang DWWW774, Your Ultimate Music Radio, at syempre DZXL News 558, ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila na maghahatid po ng tulong tungo sa mas ligtas at masayang pagbabalik eskwela ng mga bagets. Bukod po sa pagpipintura, ay, talaga kahit si Sir Rico magpipintura pala eh. Paglilinis ng mga classroom, may inihanda rin kaming feeding program. Ayun, ito maganda. Storytelling session at pamamahagi ng hygiene kit sa mga estudyante. Aba, ano? Tara na! Tagalog Elementary School, Kuya Sander, dyan sa Valenzuela City. Para sa Ligtas Eskwela Back to School Project, hatid po ng RMN Networks.
14: Pwede kang mag-storytelling sa
4: pwede,
14: mga bata.
4: Pwede, pwede.
14: Kaso sabihin, ba't yung nag-storytelling para nagbabalita pa rin?
4: Laki ng boses. Makamatakot yung mga bagay.
14: Yan na, Tagalog Elementary School, Valenzuela, 8 a.m. Nandun na po yung ating mga kasama ngayon.
4: Yes. RMN
14: Network News. Balik sa mga balita, balita po sa Ibayong Dagat. Isang patay at mahigit 700 ang inaresto sa Paris, France matapos na sumiklab ang malawakang riot kasunod ng pagkapanalo ng football team na Paris Saint-Germain sa Champions League nitong weekend. Nabulabog ang sikat na Champs-Élysées Avenue nang magwala ang ilang grupo, nagsunog ng mga electric bike at nagbasag ng salamin ng mga establisimento. Napilitan ng mga pulis na gumamit ng tear gas upang itaboy ang grupo ng mga nanggulo na nagresulta naman sa pagkaantala ng biyahe ng tren at bus. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 780 ang inaresto sa riot at sa pagnanakaw sa mahigit 70 bayan na mas mataas po kumpara sa kaparehong gulo na nangyari na rin noong 2025. Nasawi naman ng isang 24 na taong gulang na lalaki matapos na bumangga ang kanyang motorsiklo sa mga harang na semento sa isang exit ramp. 219 naman ang sugatan. RMN Network News.
4: Sports tayo, ang National Capital Region itinanghal na overall champion sa 66 na palarong pambansa. At iba pang detalye mula kay Rajuan Prince de las Marias ng RMN Butuan.
0: Idiniklarang overall champion ang National Capital Region kung NCR matapos makasungkit na maraming gold medal sa mga naturang kompetisyon.
21: Matapos masungkit ng National Capital Region ang 91 gold medal, 71 silver at 71 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabarzon na may 55 gold medal, 50 silver at 60 bronze medal. Habang nasa pangatlo naman ang Region 11 o Davao Region matapos makasungkit ng 34 gold medal, 32 silver at 34 bronze medal. Idineklara ang National Capital Region na overall champion sa loob ng 19 na taon sa palarong pambansa. Habang pinangunahan naman ni DepEd Secretary Stanley Angara ang closing ceremony na 66 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Formal na rin ipinasa ni Agusan del Sur Governor Santicane Jr. kay Quezon City Mayor Maria Joy Tanya Belmonte ang hosting ng susunod na palarong pambansa sa susunod na taon.
0: Kasama mo sa DXBC Aramin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias. Tatak Armen.
14: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Zander Kayabyab.
4: Ako naman ho yung Profesor na Bayan si Ricky Rosales.
14: Mula rito sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
22: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kusos na kayo sa Sugbo, wala ba aprobar sa Sagatuska Project based sa personnel. Gagi pangayo sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Dulaan 4 milyones ka pesos nga balor nasakwit sa PRO 7 sunsunod kaadlaw nga anti-criminality o anti-illegal drug operation atong miaging simana. Samtang balita sa sports, Luis Neri niabutas Japan alang silang away ni Cuadro Alas. Kini ang headlines sa atong mga balita.
3: RMN News Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulad sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist,

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang na ay sulit nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At oras karon, alas 7:46 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Alas 7:47 na, unya tangin po ninyo karong taon-taon ha, ang naihug na sa atong DYHP Answer to Win na promo. Maghatag ninyo kay gayunan ng parawat og 200 pesos nga GCash. Nipagi GCash para sayon kayo ang pagpadangat sa inyo mga prizes. Alang niya itong makatubag sa atong sa simple kayo nga mga pagutana. Ganara din na maglibot-libot sa atong mga balita. Mga local, national, abroad, negosyo, sports, o kasi showbiz. Basta abdik-abdik lang yun ha. Paminaw maayos sa atong mga balita. Kaya na ito makuha ang atong mga simple kayo nga pagutana. O yung kinahanglan lang, babagi ni naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. O niya siguraduhang ang inyohang ma-follow, ma-like o ma-share. Katog yung doon ay blue mark ha, nga check niya sa kilid sa iyang pangan. Manay official nga Facebook page ni Attorney Rufil. Ato nang balikan karon taon-taon ha ang pagpadangat ato sa atong simple kaing pangutana. Alas 7:48 na o karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo wala maaprobar sa usa ka gatus ka project based ta personnel nga gipangayo sa Cebu City Transportation Office kon CCTO. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
9: DYHP Tatak RMN Report. wa aprobahi sa Konseho sa Resugbo pag-hire dugang usa ka katus ka project-based personnel sa Cebu City Transportation Office kun CCTO. Kinuman babagi ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang maong proposal. Ang CCTO dunay manpower request alang sa 11 ka construction and maintenance personnel o 89 ka parking aid. Gusto ni Osmeña ang ipasabot sa CCTO ang ipangayo nining dugang personnel. Din mo gasto ang city government kapit sa 10 milyones pesos.
10: I don't mind hiring people. I just want to know what is the justification for spending 10 million more. Are we short of parking aids or whatever? You're hiring people, you don't even say why. You just want to pay 10 million pesos more.
9: Si BC Mayor Tomas Osmeña, City Council ni uli sa manpower request sa CCTO, o kini patumagon sa mga pangutana sa BC Mayor nga nangayo og pagpasabot ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radio man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: At oras karon alas 7:52 na. Nanilipas sa lugar Italia sa itong mga balita. Dinata sa itong simple kayong pagutana, ha? Simple na yung kayo. O niya, kung matubag din ninyo, makarawat mag 200 pesos nga GCash. Pero kinahanglan sad nga makatuman mo sa pamaagi sa ato nga promo. Pares kanina ito yung tabatikdan. Naghanap ba ito nga sakto ang tubag. Pero pagtanaw na ito, nakuwang mag-usap. Naka-like, naka-follow, pero wala naka-share. So, kumplituhag yun. No? Puslan ban nga hinayak na kanina. Kumplituhan na lang yun. Follow, like, and share. DYHP nga Facebook page. DYHP Arimen Cebu plus ang Facebook page yung sub ni Attorney Rufil, ha? Attorney Rufil Fernandez Banyo. Katong yun doon ay blue nga mark check diya sa kilid sa iyang pangang. So, ito yung official yun nga Facebook page. Makita na ba na ito? Itanaw na ito kung kisa nang nakatag sa saktong tubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. So, yan ang atong tubag. Prisko pag-i-kining, nabati ninyo. Kisa ba itong official, disdakbayan sa Cebu nga wala, dayon mo aprobar, no? Sige, pangayo nga dugang personnel sa Cebu City Transportation Office. Doon kay wa mapasabot, matod pa. Unsay mga katuyuan ni Adto para unsa ang mga personnel nga girequest. So, kato na dungog ninyo kaganina sa palitang kasamang Eli Bolonos. Nala, pwede na mo makastart din na og butang sa inyohang tubag. Comment section sa nag-live karon nga programa ni Attorney Rufil. I-share po ninyo ang programa, Attorney Rufil, ha? Straight to the point. Kaya mo na ng pag-liliyon, anam-anamon. Unya-unya sa taon, sa lipa mahuman ng ato mga balita, ato na dayong masayran kisay makarawat. 200 pesos nga, Gcash nga premium na to kay nakahatag og sakto nga tubag plus nakasubay pag yun sa pamaagi sa atong promo. Ang DYHP answer to win na promo. Muna ito mga palipay usab sa ato mga suki nga mga tigpaminaw. Both sa DYHP o sa IFM. Samtang padayon ta sa ato mga balita, dulaan sa 4 milyones ka peso sa nasakmit nga illegal nga droga sa PRO7. Sulod sa dokadlo nga anti-criminality o anti-illegal drug operation. Ito miaging simana. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Dulaan sa 4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa Police Regional Office 7 sa duha ka adlaw nga anti-illegal drug ug anti-criminality operations gikan Mayo 29 ngadto na sa 30/2026 nakasakmit ang kapolisan sa Central Visayas og 586.3 gramos ka cebu ngadto na standard drug price nga 3,985,004 pesos nga gituo ang cebu pagka embargo sa mga loose firearms sa managlahing nga police operations. Ang labing dako nga nakuha sa kapolisan ang bypass sa City Intelligence Unit uban sa City Drug Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office alas 3:48 sa hapon nitong Biyernes, Mayo 29 sa Lower Matinco, Barangay Sumangdako sa Dakpan sa Mandawi. Ang nadakpan kay ilang si alias Matmat, 33 anyos, nabutang sa high value individual nga residente sa Barangay Lu sa Sudan sa Sugbo. Nakuha kay kaniya ang 500 gramos sa gituang shabu nga mo kantidad sa 3.4 milyones ka pesos. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang Acting Regional Director sa PRO 7, mibutyag nga ang kapulisan dili muhunong sa ilang pagukod sa mga dalambikit sa ilegal nga druga sa Central Visayas. Gidugang ni Abad nga ang PRO 7 pabilin nga ligon sa ilang paghingusog nga batukan ang problema sa ilegal nga drugas o gubang nga matang sa kriminalidad. Samtang iyang giyawhag ang publiko nga padayon nga musuporta sa mga tinugyanan sa balaod pinagi sa aktibo nga pakigaalayon o kooperasyon sama sa pagtaho kung adunay ilegal nga kanihukan sa matag lugar sa Central Visayas. Kasama mo sa PRO 7 ang yung Rajman Arbus naman tiniway HP Tatak Aramen.
11: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo mo nationwide.
17: Balik-balik na lang ang sudan.
18: Pongshi!
19: Angeline!
18: Sulayi!
19: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: o plantabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pod ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Aj! Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: Ato paminaon, karon ang ato balitan sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama ka Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ka Edward, may buntag.
8: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, gatul ganyo sa DTX 500. May abot na kagahapon si Luis Neri, no? Kauban niya si Sean Gibbons, ngito sa Japan. Si Neri makiga sikli ay kiniugkumo ni General Cuadro Alas Casimero karong Hunyo size o adlaw nga karong adlaw nga Sabado dito sa Aichi Sky Expo sa Aichi sa Japan. Sa ang duha bisan pamantod og kinig non-title fight sa schedule kini og 10 rounds nga bakbakan giatngan kini sa mga boxing fans sa Mexico og dinhi sa Pilipinas tungod kay ang duha naila kini nga mga angas o notorious pud usab sa ilang mga pagkabadlongo, no? Si Neri notorious usab kini nga dili makakuha sa timbang samtang si Casimero mao say sakit ini ang di kakuha sa timbang, although ang ilang away naani sa super bantamweight 122 pounds apang ang ilang catchweight naa sa 124 pounds so madayon gyud kini ang maong away. Matud pa ni Neri nga iyang inak out si Casimero apan si Casimero nagmibahad usab kini nga iya usang knock out ton si Neri sa iyang sa ilang away aron makaaway niya si Naoya Inoue. Si Neri mas inilog hinuon ni ining maong away apan dili pod akumpensahan tungod kay si Casimero adunay igong kusog nga posible mupil di ni Neri pinaagi sa usalang ka sumbag one punch, no, nga makapaundang sa maong away. Arita sa NBA gipalagpot sa San Antonio Spurs ang defending champion nga Oklahoma Thunder, no, sa ilang duwa kagahapon sa Game 7 alang sa Western Conference Finals. Ang Spurs manahimong Western Conference